0: Kuti Musambu Akumusiwinda Akumusiwinda Halo FM Ikura Dio muntu wa bulijjo Ebirango ebyenjawulo Kupal FM
1: Omulungi akyekomidde kukula eri omuntu wa bulijjo akyekomidde ku Pal Africa Radio Sawa ziri kumi n'emu zennyini tekuli ddakiika n'emu yayiseeko olunaku leero lwakubiri ennaku z'omwezi ziri mukaaga mwezi wa Oktoba oba gwa kumi omwaka 2026 kano ke kaddako ebirango baffe eby'enjawulo wano ku Pal of Africa Radio ngo mbikutuusaako yenze Yusuf Muhammad Kinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ntandise ne bannaffe agamba nti ebyenfuna bigotanye oba ebizo bikuzimbye kakayumba tofaayo kakkana jangu wano ku Pal of Africa Radio funa bino ebitabo wammanga okuli ebisumuluza ebiggulawo ebyenfuna ebifuna ebisiromaano kuliwo edduwa obunira bw'enkomerero nedduwa ku mizosomanga olimu buzibu byawandiikiddwa Shulaim Bukenya ojja bifuna ku nnusu 12 zokka wano ku reception ya Pal of Africa Radio wano kukula ery'omuntu wa bulijjo Funguza tukola konkonye enako ebulambali bobazi nanti ye weekend eno ye nyine ejo tugenda okulaba nti munange tuyingira enako lugenda kubera la Sunday sije nakugamba nti omwezi weguti wabula guno omwezi gwe nyine funguza tukola yandibanga konkonye kunako lwe Sunday ono lwe nyine ne kulundi guno jangu tujanja waze bitutunda tusensira akatale omukisa okuyiga enonda eyembuze eyomulembe enima yebyennyanje gobo bwavu enima n'entunda yemwanyi ereta akaseko kumatama g'omulimi ngiri gy'ofuna mukoko nga tozirunze ensuubula yeweru w'eggwanga ey'amagoba amangi ddala wadde okimanyi nti omusiraamu n'obusuubuzi tebutengana byonna n'omunnangi mufungiza tukole 2026 wano ku Tuke Conference Hall wano e Bukesa kinyana mpindi ne Pal of Africa Radio lujja kuba lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa Oktoba 2026 ye Sunday eno yennyini munnangi eddako tikete gifune ku mitwalo ebiri gyokka gyokka wano ku Pal of Africa Radio ku reception ne ku Infinity Beauty Home wali ekyengera ne ku AK Islamic Book center wano mu kibuga kya Kampala mukwano sambyako oje okime tiketi yo ku mitwalo ebiri gyokka gyokka nanti lunaku lujja kuba lwa Sunday ate bakutegeza bagamba tiketi wasegeddewo mutono nnyini ddala so beera mwangu nnyo osobola okulaba nti ate okwata ennamba yo nawe anaatunda ebintu by'olina ebyamaguzi byo osobola okulaba nti munnange omanya wawonaateeka ebibyo onaabitunda sente mekona dasayirisi byonna byonna ango osobola okulaba nti ate munnange ozimanya jangu nga obudde bukyali byonna byonna osobola okulaba nti ate obijja mu ddiro ebibadde birango byaffe ono ku Pal of Africa Radio programu entanda yeddako tuvaawo
0: ebyo bibadde ebirango byo ku Pal FM Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
2: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour.
4: Nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank.
6: Tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra.
7: Weereza oba funya sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 500 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank.
8: Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 2025 mpaka nga 3 ogwokuna 2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
9: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
0: You're in the mix Mawulire ku mawulire Mawulire ku mawulire Iliyafayo All day long Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
10: Yo.
0: Bueno. Munamasaka.
4: Masaka Yusufu Muhammad Shinobe.
5: This your boy Rocky
4: Umzandiga. Yewunyisa.
1: Asimadala Bili Abili Mukaga. Ebimu kuyenja ule betu inao, yefungiza tukoli. Jenjo kutandika na yo, yefungiza tukoli. Ebimu kubie uunyisa, nganechuno bagi nakula vanti hakuwe uunyisa kutuna kuoru. Yefungiza tukoli, jango mkwana ufune tiketi yo, ngasenewa nakula vanti atengu, uzako mbutongoli, jango kupalo of Africa Radio Reception, ufune tiketi yo, obaku eke Islamic Box Center, ujifune kumitwalo, evili joka joka. Uchitegede, fungiza tukole, bila bimu kaga jangu, tuchuso wula mubie nyingi zaza. Fikuna kulugina kuwala wa sande eno, nagame tuwali kulanga kulala, umwezi guno, sande ene, daki ene, wali kutuke restaurant. Ayagala kulaba anti mnangu wafuna tiketi yo, soro gamba anti nze kansi ndiko wa boda jini delivery, wana una wemba ndi nzo waka ankuwe simu, mujibuki ngenga kuchari, waka ankuwe simu, sende zange nzi sindi kenga buchali tiketi naji sanga kubanga first come first serve jatu kwano bagambi nti eweddewo ziweddewo mukwano we are sorry na yengo ovuddeeri ovudde waliri kyengera nsanji waleyo kitegedde yengo tugambi nti munange tiketi ziweddewo kakati kiriza ntandike nawe osobola kulaba nti funa wandi kakanamba kano osobola kulaba nti munango jaka kubako osobola kugamba mumpe delivery oba kansindike wa boda wanga achime tiketi yange ku reception ya pal oba wonna obujagadde mu ngeri emu bendera 0752 10 0752 10 10 abiri mobili 0752 11 10 22 0752 10 10 abiri mobili agala tiketi yonawo nokusanga wonawo olyo boy bookinga usobola kugamba kamba sinikire sente yange mujije konga buchali kamba sinikire wa boda chime tiketi yange chonacho yagala enamba eyo jenkuwa 0752 10 abiri mobili isobola kulaba ntateno munange ebimala mu ngeri emu oba endala dakikazi musanvu zokazi vudde ku sawa ziri 10 unakuruwa kubiri na kusome ziri mukaga mwezi wa Oktoba 2026 oli ku Pal of Africa Radio mkwano gwange ochaje ku middeko mu ngeri emu oba endala mukizemba tegeze nti nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu unakuruwa kubiri mu kimenye burungi nyo mu mbera iyo nayo na tubena kutambula sawa ziri 2:02 kuvaka tipaka saa zigenda kubera sawa eri emu kasita zikone emu munange njya kubera ngate nange ngwerekereza mu ngeri emu oba endala mukirize mbategeze nti gwe bitambulidde obulungi mukama Katonda gobera mukwano gwange webaza oba era gobera odiza okwebaza nagamba okwebaza mukama Katonda twanika bwanisi mikono n'ogamba webale yes osobola okikola webale Allah Mungu neyanziza alhamdulillah ya Allah naye chiba beta notila kone vikulwa. Funa akakadisa daka kumutu walu. Walaba mizikiti jovelu sali deva imamu wabu walaba. Temuloza anti bainawe baja nye shiri yao. Neovela gwengo okoze so omuntu alinga imamu. Imamu wo mizikiti gona. Gwena gamba anti boss kankomeo kusawa musanfu. Olegulo boss kankomeo kusawa kumi. Kumagali bibosi wange kankomeo. Kubiri bosi kanzije. Oh, how do you feel? Gena msupermarket ulababa anabano. Just ina nakade kanyigasimu. Kati imamu tugamba kula msupermarket. Ye side business ye. Osolo mudizo mulimu wikeja. Nga akusaba okude mirundi yetano. Atenga amalaida chika 15 kwa avili. Echitono. Kati so. Bakola. Na ye obwongo ubabira ate kuba. Tuwiwa genda kusaza. Oshitake de mganda wakati wovosa alideo. Na haba wako sadaka jiba kusaba. Wayo kwecho Mungu chaba koze. Chaba gabiri de. Oshitake de. Wayo kocho wovosa wode. Nkumi biri, nkumi tano. Mutualo etano. Ngato ina nacho orozi zanti zigenda kola chi. Neba imamu na kuwa kevizivu ebili kumzikiti yao. Ebi haba ntubi wajana vyo. Wiki emu. Wiki yokuda edda kotoda. Oshitake de. So wayo. Mulimu haba mtu mido kutomezi imamu sina lunch. Ngate musajja mukuru omulaba na alavika no kubanti haina kusenti. Tasa ula muwa 12. Oyo wa mitwale 3. Sitegira. So mubawe ate mbate muwadde bayi mamwabula muweyo kulwa Allah okitegedde muganda wange so mukirize tugendeko wano
4: ino yentande ryo moyo gwo uliriza wifumitirize gotandi kulunako mu program yentande kumacha
1: ampliriza ari kukula iyo mtu wa bulijjo fenna tuyina ebizibu okimanyi tuyina ebizibu fenna na ye njagadde osooke owulire wano nga sinaba kulaba nti njogera bigambo byange njagadde osooke owulire ebigambo bino bya dakika 3-5 njagadde osooke obiwulire naawe ali eyo atonyeza amazigo olw'embeera oba oli awo kale sooka obiwulire then ate tugende mu maaso
5: basajja bazanye akantu basudaani musajja yafulumye n'agenda ku faamu y'omuceere y'ebirime ebyo temumanyi Luwarabu n'atuukayo yatuuse nannyini faamu ng'amulindiridde n'atoola salaamu n'amugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu n'amwanukula nti waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatu kyava mbuuza nti anta Umar erinnya lye nga lyamusooseeyo dda n'amugamba nti ana Umar nze Umar n'amugamba nti baŋŋambye nzije wano waliwo akalimu nzije nkole n'agamba nti naam kalimu weekali era twakatukuwadde n'amulaga ennimiro kati okuva n'olwali lutandika tukole yayatusa okukola ne bakungula ebimera byabwe empeke zaabwe byabadde yeetisse najja akawummuza we bawummuza ekutiya z'ebijanjaalo n'agamba ekigambo nti alhamdulillah neebaza Allah subhanahu wataala n'agamba nti atta'abu ahwanu min aljua atta'ab ahwanu min aljua okumenyeka kuli yadde yaddeko okusinga enjala atta'ab ahwanu min aljua okumenyeka kuli yadde yaddeko okusinga enjala naddayo waka waayise akaseera katono omwezi ne gugwako ne bamuwaayo ekitundutundu kye ky'ebijanjaalo mukama we n'akwata mu nsawo n'amugamba nti hatha risqun li iyalik eno risiki genda ogabirire nayo abantu b'ewaka nasitula agamba nti alhamdulillah n'agamba nti rabbi laka alhamdu ayi allah otenderezebwa ng'afunye risiki eyo n'akwata ekifuluusi n'akasente ke yagenza okutuuka ewaka nga waliwo obwana bubiri ne budduka ne bujja baba okomyewo nga yeetisse n'ayingira mu nju n'asanga maama waabwe n'amuwa ekifuluusi n'afumba bwe yafumbye ng'ali ku risiki ey'ebijanjaalo n'ebigaati byabwe nga bwobamanyi neyeebaza omukyala neyeebaza Allah subhanahu wataala obugabirizi Allah bwaba awulidde nabwo ng'amaziga bombi gabayitamu ne taata w'abaana neyeebaza Allah subhanahu wataala ne bamutendereza nti ayi Allah laka alhamdu hatta tarda walaka alhamdu idha radita walaka alhamdu bada rida olwaleero abantu balina okusoomoozebwa okungi naye abakyala baabwe tebabayambako kubazza na kubagumya wadde okufaayo okumanya okusoomoozebwa abaami baabwe kubayitamu babeera mu byengera bya Allah subhanahu wataala era ne balaga nga si bamativu tweyigirize empisa y'okubeera nga tumatira n'ekyo Allah kyaba atwawulidde nakyo فإن الحياة صعب، الحياة صعب. ناي أفلح أمبغى يا جامد ياسيمي من هدي إلى الإسلام الله واوي بنتو بساتو نامرونغا ميتي سوكا ناموه بسلام أفلح من هدي إلى الإسلام ياسيمي ويو الله واروغا ميتي بسلام فالحمد لله على الإسلام جبين يوكو بلان غمري بسلام وكان رزقه كفافا مهما كان الأمر وكان رزقه كفافا مكبرا بسلام أتي الله ينوب قبل زبوات وقت ويمدنا سليم وكان رزقه كفافا امالي موغاما انتي افانا قميتيا نييرا الله كقبيريرا اينا تشاقوا كو يمريرا كتيراما تتونو نيي كفافا يا عمر رزقه كفافا فاوغيرا نباتيارا بفه tutegere wongo wafe tubuteke muti tuliba silamu ati Allah inobu gabirizi watu wa ulira na woko tuimirira aji siraji wallahi lana juo lana juo zekachanga mpasa Sina yoru nakuduramba nga tetwalidde. Yasi yoru lino. Luramba nga tetwalidde n'abantu.
1: Kale. Nuzi ebigambo biwulidde. Ebigambo biwulidde. Ali kukulali omuntu wa bulijjo. Gumira woli. Waka wadde bumpi nyo gumira oli echo cholina jiro utwale echo jiro utambula necho joka vida ndi tuli echa gulo choka eliata lida kudala joka vida ntuli echa amisana chokeche gulo tunya chai guli yadde yaddeko na ira Allah kugabirira Allah kugabirira mu ngeri ye oyinza okumala ewiiki nga n'omulimu tolina naye nga tosiibanga konjala nga tosulanga konjala Allah takugabiridde akusiibyeko enjala ennaku ssatu nga tolya tonywa tobiraba byolya ateekeko riziki yeewala olabe weemenya okakase nti eriyo abantu ate abali obubi ennyo okusinga ggwe Goria wokoye bukoye genda kuduka buli lunaku kugula hafu ya sukari oba hafu ya mucheri era uliro obikoyo obeta midwa n'obunyanya obwe bitano nebuto we bitano owulira muli oswala ogenda kuduka bugulu obo buli lunaku n'omunyo ruso osaba musabe era olabira ddalanga mubatalina era mubali obubi yegwa kwate ekisooka nedda tonnaba kulaba kubalala tonnaba kulengera kubalala kitegedde Allah akugabirira ekyo kiteeke mu bwongo gwe buuza abasajja gw'omukyala buuza bba oyo ave wakanga n'okugamba akugambye nti sirinaamu ssente kangende ku mulimu nje wenafu na ngenda kukuweereza nalwana nnyo omusubira okulya break oyo omusubira oyo okulya break nga senta ziweereza sawa mukaga musajja wattu tasobola kitegeeza obwongo bwonna ali ku mulimu naye obwongo buli waka. Bantu bangi bali mu mbeera bw'etyo. Gwe n'owa ali mu mbeera bw'etyo. Sente naziweereza ssaawa musanvu. Naye nga kwe kuli eza bbuleeke, oluusi mwabyewoze, kwe kuli ne lanchi, lanchi mugenda kugira ssaawa mmeka. Abaami baffe mwe bali. Abamu sente za mwezi. Gw'osuubidde. Ekyokulya kijjawa. Kyabalekera buli lunaku ne sente naazirekawo. Era ng'okimanyi sente ze za mwezi. Abakyala gye bali mu nsi mwe bali. Ng'enjoga ennaku zino weeri nti ye maama ye taata. Naye Allah akugabiridde. Aki abikuwa. Awo w'oli gumirawo. Mungu ajja kukugabirirawo. Era akaseera kajja kutuuka. Buli kimu kikyuke. Buli kimu kite. Tewali mbeera ya lubeerera. Tolengerako bantu ku mikolo. Basajja battu. Bakazi battu. Gwe wagenze ne mbwongo tobirinaamu nti ekintu kiyitibwa kusiba kikyaliyo. Oba gye ekiri. Naye nga gye bali. Eva obwongo mubeera ku famire. N'akwata akaveera n'amagaamaga. Golowooza kusekamu kusanyuka. Olimu kusaba mazzi ag'okunyoga naabe mu ngalo gano ag'obukebe. Ye ageetaaga aganywe gaggweemu. Akwate soda ow'oku mukolo amuteeke mu kacupa ako atwalire abaana. Tobalabangako. Abasajja n'abakazi tobalabangako. Mungu abagabirira. Tomulabangako n'anoonya ekiveera. N'ateekamu omuceere ogufisse abantu nga n'aguliddeko tamumanyi gye yavudde. Tamanyi nandya gy'aliddemu. N'agenda ku sefuliya oba seppiki n'asabayo emmere n'abagamba sinnalya. Oboolyawo oluusi n'alimba n'okulimba olw'abaana be. Abagamba sinnalya sinnakomba ku kantu baana. Baana. Anoonya riziki. Era kakana Mungu agimuwadde. Kaaba mpola. Embeera tukimanyi. Si nnungi. Naye oli yadde yaddeko. Gwe n'omukolo osobola okumanya we guli. Tulengerako bantu ateeka flavor za juice. Ogenda ku mukolo nga kuliko juice ow'enjawulo. Mango, watermelon, apple. Byonna n'abissa mu kacupa kamu. Tobalabangako. Takakombangako. Eriziki yeeyo gy'eri. Era abantu abo batuubasanganga. Tokambuwalanga. Gw'oli yadde yaddeko. Awo otuuseewo w'oli. Olina booda yo gy'ovuga. Olabira ddala nga gwali obubi. Olina omudaala gwo w'okola. Olabira ddala ng'embeera nga bw'egaanidde ddala toggwaamu maanyi. Waliwo b'osinga bangi nnyo. Olina ne weebase. Olina n'amanda. N'essente z'osobola okufuna n'ogula amanda n'ogassa mu leediyo n'ompuliriza. Olina n'w'osobola okyajingira n'ossaako akaleediyo n'owuliriza paalo. Eriyo ayagala ennyo naye nga talina busobozi. Tolabangako bantu. Bagenda kusaka. Gwe muzadde otasakangako. Gwe akaaba embeera. Muzadde otasakangako. Ne mugenda nga ku kyalo ne mulimanga. Naye nga munoonya kyakulya kyakubabeezawo na school fees. Nakati okyasaka. Nakati maama wo bataata wo akyasaka. Musobole okubeerawo. Oba kati byakyuka gwaba gwe Mungu iriziki agiyisiza ku gwe. Tewali mbeera ya lubeerera. Ate just know nti Katonda ajja kukugabirira mu mbeera yo yonna. Tulengerako bakazi mu kisinyi wano nga balinda emmotoka ey'ebijanjaalo egy'okutikkula ne balinda ebiyiise ne babirondalonda essaawa nga ssatu nnamba ne batwala ewaka ne bafumba ne bawa abaana baabwe tobalengerangako tulabangako ku basajja bakwata bikutiya bideeya nassaamu obucupa gwe n'omuyita n'omulalu naye ng'ategeera n'okusinga nassaamu obucupa n'agenda ng'abulonderera ku mabaala wonna wonna waabusanze nassa mu kadeeya ne bamuwa nnusu kakaaga nga famire kweyimiridde tobalabangako eyo gy'oli oli yadde yaddeko nno oli yadde yaddeko gwe tolabangako mukyala eyeekuba ekizigo ne yeeyambula n'agenda ku kkubo n'ayimirira n'atandika okwetunda naye ng'enneetunda ye ayagala kubeezaawo famire ayina abaana era ng'anoonya fiizi era essaawa zino akyali bweru gy'oli oli yadde yaddeko muganda wange tolengerangako baana ba buwala bakazi battu abavubuka abawala ng'okufuna omulimu boosi amala kubaako byamusaba era nga boosi waamwagalidde waamuyitira oluusi ne batagumuwa na kugumuwa tobalabangako oba tobawulirangako awo naawe w'oli oba tokifiiringako mungu akikuteekemukko tulabangako musajja nga ku mulimu w'akolera y'asembayo ddala okubeera owa wansi ddala gwe bawa ebifisse tobalabangako tobasanga mu myala nga balina bye basenaasenayo naye nga balina famire tewali bomanyi basindika bigaali nga ye gwe mulimo gwe naye nga kwaliisiza abaana tobalabangako beera mukkakkamu beera musiimu n'ekyo sofa Allah kyakuwadde beera mugumiikiriza n'abo abalina nabo baaliko eyo ennamba esinga gy'olaba abalina bw'ogamba njagala kubeerako nga bw'atyo baaliko eyo baanywako obuugi kuva ku makya paka kiro baasuulako enjala nga baakomye kulya kya misana gye bali abo b'olaba abo ababeera mu mamotoka gaabwe n'obeegomba kitegedde so mbeera mugumu mbeera mukkakkamu embeera ejja kukyuka naye Allah yeeyama okulabirira mu mbeera yonna kangendeko madhani eyasalatu subuhi dakiika zirabiri munaana ziise ku ssaawa ziri kumi n'emu kangendeko madhani oluvannyuma ate ngenda kudda tugende mu maaso
10: Adhan kuchukumusha katunzi mwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
11: Bamze Engineering Company Limited National Development in the Power Sector
10: ngabali wa mune
12: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obusa bubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.

0: Bagel da birinci veriyorum.
1: Okay.
0: Yoksa bu Ramazan'la bu fasleti bununla birinci veriyorum. Yoksa eşe namcuz. İki bir anla bir yeri konsaba namamadı. Onun da cevabı.
1: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watyo wabadde watyo munnange naye awakutegezeza mpira nasobola okulaba nti ate munnange azefunira wanji.
2: Hello.
1: Yes.
2: Alaykum.
1: Alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Nzokusaako mukana wange Ibrahim. Nzokusaako Salongo Yasu.
1: Ani ono abazuukusa?
2: Ne Muhammadi.
1: Oliridde wa ssebo?
2: Ndi Katende.
1: Ok.
2: Yesa. Ala bunawake ebyo.
1: Amiina. Kali Muhammadi e Katende bwatyo nno naye awaze okusizaako ku bantu be bagamba muzukuke muzukuke bannange muzukuke muzukuke bagiza be mwemanyize mwemanyize okubanga kano akadda kitisiko obenga nembuliri ng'ovuddemu nembuliri ng'ovuddemu kale omukyala asobola okugira bakyalo bamanyi oluusi benafuya nafuya benafuya nafuya naye omwami sawa zino ng'okyebase okyebise empewo nyingi webale wanji
2: Ruganda
1: wanji sebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Olio tamu nakarungu.
1: Sina tabu.
2: Nafaba na busiro jetu lieno. Mungu acha kuma munange.
1: Amina.
2: Nze na nyini dobozi kurumba ali. Tata maruzuku tata munira.
1: Okay.
2: Ndajini da aba alim. Inti abantu bebasaza tebamanyi swala. Ushitake rabu anachinobe. Urabu wa mtu nga asuma tahiyatu na inga aliku si. Nga tahiyatu siye yo. Soti mulimu ilimu kati ziba solo tuso mesa oja kuwaso uo mziro go. Waruji otagenda musa nga tibagenda muku wa mkumu uwa. Aba tuwaso mese tashahudi tahiyatu wazenga bajikuraki. Siye tagisa dakika nyiji chinobe. Urumaro kusala zuhuri salamu alaikum. Mulete sete za mazi. Mudemo attahiyatu lillahi kendo chitu wala wiki omusilamu nga gumi denge attahiyatu wajikozechi nga jitegede so okukusaba kwange ereba aba alimu tutuna agena tukola wetu tiyo swalati ya chisimurizo chejena tuchimanyiburu nchi na ye tuna kugenda kufuka nga abadu wa kwesi wa konti imamu tia chitu somesa aba sukuru mba radio paro mbazuko sizako batata aba mama muzuke msale aba kozi mba radio paro mwajie kono chinole ya zuko seta aba sigade muzuke msale aba tu wadala na aba tu wadala chakura muzuke msale salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nanyi nitubo zukuru mba
1: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu abadina nitubo zukuru mba ali watu no, na ye wabazo kusiriza watu wabazo kusiriza mumbera yona yuna muzikirize ngeenda kuma adhikari za solatu subuhi oba ezo kumacha siza solatu subuhi wabule adhikari zo kumacha ulwa nyumate njakuda tugende mumaso tosubwa msawa ya feyo kubiri waliyo msawa ya feyo kubiri yeri ndagire ye njini njini kati adhikari weziva ako chidako chigendo kubawo musawe yo chitegede akalanga akadako umaya chigendo kukola ngangomyeo

0: kwali
1: kwali
0: atumbudde
1: atumbudde kulelyo muntu wa bulijjo
0: naye amanyi
1: eh
0: amanyi
1: olabika gwata amanyi naye akumanyi namusanga kumanyi nnyo naye akumanyi
0: ku state house awo ngendo magamaga era nga jeno
1: omusanga
0: ngendo magamaga bwenti nga simulaba
1: Kuchitu wa ingi na mbisengu bubulio Banga wabido mbisenga
0: ya mwana wange Ewantu wali security singa monsimu na state house Uo itane otama mwe mbali gabote Musitikala kuwata Musitikala kuwata Kwa gamba itawa na uo ita
1: Ila sisobula kuwa kanya Ili ya dala
0: Luwachi
1: Kwa kendo kugire chintu wabane wino Sisobula kuwa kanya
0: Atakati utandi soku numba Toduka no yite waka.
1: Ja, eh?
0: Toduka no yite waka. Kuwanga katinda wa jola ga. Amwe Muganda. Jola ganda ba yu.
1: Obana wali omu kuba... Abali bajizimbo kuwa prani. Kuwa naba kwa ingini ya Ronald. Bali mwenzo. Mbo ya gawi ya kuba aliko kuwa prani ya state ya
0: usi. Bali mwenzo na yu. Bali mwenzo atuleke.
1: Kati uinzo kubanga na awi.
0: Ingini ya atuleke.
1: Ya wani state ya usi ya wani nakasiru.
0: Ya na ya atuleke ya di.
1: Kisoboka.
0: Aine miyake mika inginia.
1: Baji zimbadi.
0: Obote te yasula
1: uka. Innovation nanti.
0: Obote te yasula uka.
1: Yasula nga mweyo wifana na mweyo.
0: Baji Davidiza.
1: Iye. Tuteleza.
0: Kati ya kula hizo innovation.
1: Wawaliko.
0: Nedda.
1: Iye. Tuteleza wadio.
0: Ne inginia wa nangi. Tale katutualechi watu gambi na ye.
1: Siti ya tukere.
2: Tukere dembitaru wa nangi.
0: Shishate.
2: Ni hiba wangi. Manyume ndo tugenda leti muke waka bagenda okusanga nga nyumba wagale ate nofuku tukamisele ku macha mawulire nga sanze wana ntegedde ate ntusewa
0: nti yafiridde munju
2: yafudde
1: tafiridde waka
2: mu yali badde mukamwana wa neighbor wange mutuwabira mutubadde nga
0: mukamwana wa neighbor
2: Yes, nga unabia ni neighbor una yemu kama wana we.
0: Eh, sibi tegete.
2: Bili kitu kia
1: Na chitaro nye chapu. Tipo no wadoba manyi neiba.
2: Hmm?
1: Mono wadoba manyi neiba wadoba manyi neiba.
2: Tu manyi ganye tu bantu tuweli wetu ti.
0: Eh, babo naba sanja ubaba kazi.
2: Eh, mukama wana ya. Fude tuwa denga au, tuwe ranga wawo.
0: Kati mukama wana, mubade mtile ukogela.
2: Tu manyi ganye, vaku ya neiba mtile mwogela.
1: Ya neiba.
0: Ate neiba.
1: Ane mukamwana na yibo ndabali yao.
0: Bona.
2: Mukamwana badeni.
1: Kati yiba ne mukamwana bona.
0: Kati mbo kulikaba sajja. Kwa neiba.
2: Kisaro nyo amecha Gloria. Kuzika tugenda genda mechiana.
0: Ama mubele bulungi. Era neiba chitalo nyo chitalo dala. Mubele bulungi. Chichi wacho ganyo kutugamba. Mubele na baka ziboka. Chibi oku uzanti wali waba sajja. Nse jina chie mkua agaliza mwana wangi.
2: Atayo wola kati atayo mama wangi. Iyafiridwa gondiwe. Muka mwana.
0: Ati utandisi.
2: Kwa mamba ya nzala. Ila muita mama. Uyagala wakanamu. Walimu nyumba ndi wa mbira waka.
0: Okay.
2: Wa mami marumba mbira waka.
0: Marumba ni iba ya gondiwe. Yeke mba denja gara. Mubele bulungi. Mami marumba. Ila muira waka.
2: Kuchara mama wangi. Tutandika
0: vigamu. Mubele bulungi. Ila muira waka.
3: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga Magumba Clinic, abayunzi b'amagumba, mwe mwenna abamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo, wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo, nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, namwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku Magumba Clinic, ku Lubaga Road, ku nkulungo ya Kabaka, omuli engalabi, mubunyezebwe, bawonya endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo, wamu n'ebitege, mu baana abato abatannaweza myaka 5, bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke. Naye ng'ebyokuwona biganye mwabamenyeka ne babayunga naye nga wasigalamu obulema mujje mutereezebwe eddwaliro liba liggule buli lunaku okujjako ku Sande okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi okumanya ebisingawo kuba ku 0795-00-65 oba ku 0776-49-69 Magumba Clinic ku Lubaga Road abayunzi b'amagumba

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Ungise kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mkaga. Kukusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga palo Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusandika na kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chotunda. Tusensera katare. Mujia tulabe wachibu tuinzo kuhigo kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rurio. Okurime muanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara binje. Tusembera. Ukutanika nisa bilizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Inu kutulia atibu tunywa. Abasome sabanje. Banache kumu business. Banje kutusome sasa. Sako na kukira kwa nafe. Wamu kutuwa magese. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotea. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisepsuni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awa kituwa. Ship with us. But not you come to the Mario of China. Everyone, woman and Mehmet events.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumkutu gwachikumu msamba, keronyeze mwindai kula diyo mtu wa abulijo. Mwasuza mutia abalunji, abai kumira kumkutu guno entakira abakozi, aba uliriza ila abagobeziba programu eno kola sente. Banajwa sikuwa chiba gamba, niweta ba programu eno. Ewantu onanga waliwo enteka teke zifanina wezi nga biyankula akulana. Ama tu gawe yoko. Yes, gawe yoko. Inzo kubo olimumanyi nyo. Nga binzo butagata konete mburu amu cho inza kujamu. Yes. Ateno kusoma. Yes, intalenteni ya tuangu iza masimu gano getukuwata. Tumala ako unaku nga toi inacho genze masu na gata kukumanya ko. Wakili kusaidia na ebye nyingiza. Saidi yenkula akulana. Netubeera ngabuku kata kusimu olaba bintu bitategerekeka. Aha, tufu. Nebi kukwata kobi weyo kade. Tuwe sawe mobile chika asatu. Muruna kururu sawe abili mwenya. Obeku bukana kuchoga. Weja togenda sigara chechimu. Togenda sigara chechimu. Uja kubira kobi ugenze masu no kwega tako. Okuminate kugwayo. Baganda baina bo line zibasu. Tuzita line na kuzino. Batu gamba gakuwewa muno. Hakati mkusoma muno, mkuhige bintu ebipya mwetu gendo kujia. Kupanga nsi ya funze, ukua atamushiba tuchua ni simu neba nge kutuwa information yunajua gaya nejikuwa. Netu jikuwa, kira kuprogram nga zino, ezebi yankura akurana. Ezigeno kugato, panga manyu na kugenda ruma lako mubintu ebityo, manyu tuwanga ala, finatu emanyi. Utawanga, uomkoze nyo utawanga lango ukagoba, ngoli kuduka unonya baka stoma. Ogenda kwesingana abamba wangalia mu byakusaga saga wagenda kusimu agenze ku TikTok ajja kusingana obi byakuseka seka mwao so at least so runaku gweda chika satu nga oina byosoma byogatta ku bulamu bwo okumanya ekyo kyoba togenda masu na okumanya na daranga kino omugaso ogudda gyoli obuterefu erinnya nze Sozi Muhammad Haruna kubuzako ne gamba nti yefungiza tukole eno wiki yefungiza tukole. Tuine kibuze kinene nyo wafunye tiketi yo tuchikubuza. Oina ansa kwecho wafunye tiketi yo. Nkubuza gwa agenda masu no kutulaba gwa tuuliriza. Omazofu na tiketi yo. Tugenda kuba no naba ntubanji. Onakulalo mu studio za Pale FM. Nduwa mkisa nina omwami adiri ingira mundo kwa. Mundo kwa. Mbade mpa ya mkwe na ye na ngamba, ana kagambo kayogeda agenda kanyonyola high quality. Ana wakaisi kamubuze, umanisa agara kuogera nyo biyomuna ambuza na binkalira kumatama atenga muina. So mkama wangi soka uyanjuli ya batu uliza.
3: Basibo neba nyabo, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya bambita Rajabu Chigenyi. Nzomu kwa director wa Musa Agro Best Company

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangulyo lyaba umuze bona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lenderera. Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la semayansi. Time check. Ekulete dua.
3: Mungisa kukuru wapalo Afrika Radio. Bili abrimu mkaga. Kata kuwa kusaba kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga wapalo Afrika Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinso kuhiku kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezo rurio. Okurime mwanyi. Koko wa sako no kuketa kwa mutindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi tu ingi nila mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi
4: ukule libanga itene na yobu gabga buga nye UAPA wetulio kuyambo kutu kilize chino otocho awatali kutuya na wegata kuprojekti za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio okulama guba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu lunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wega takuwa IPA sako. Eno ya kuya ambao kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei. Ezisange makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka kukampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya, oba noti musamvu nya, asatu mwemu, asatu munya.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wale kukumida kumukutu, chukumu msafu kutunyaza muenda pale FM. Ekula edio mtu huwa ulijo. Kulisa yu program ya Inside Story, no mkugulo kongo no. Atela wentio, ni kuwa nileza program ya News Hour. Gaba maulide, okuvuwa mzona za gwengeze nja ulo. Aba sasa wafijibatu se, okusobola te, okuga kutusa. Kutawela vya program ya nebile vya mande, mpako na kurubara kutano. Okuvira dala kusawa mkaga mpaka sawa masamvu. Nza kulutum shatra okuva mwachitongo lechibi maonile. Onakura kubiri na kuzo mwaziri mkaga umwezo kwa Oktoba mwaka pili abiri mkaga. Achitegezo mwezo guno tuakaguta ambulako enako mkaga zoka. Ate kalenda yu Islamu na kuzo mwaziri abiri mutano umwezo kwa Rabi Othan mwaka lukumu wina ana momo nana. Ebola enako mbale buwazi ate na umwezo kwa Rabi Othan wekuchona gogu sobolo kubanga ate gugu wako. Goena ayazo kusengoli mlambulu nji nga tuina chukuluma. Webaze katundu rechila wachacha kuwade okubante ochari omukwabo abache simi okubela atenga bachari konsi. Nyongelo kusasila kwa wanafabafunye misubi chinja wala wanafabafiditua kwa abantu bafetuga mati ina lila hiwa ina ila hiraji on. Ala ya gaba ila mungirimu watyo yejao. So tuongelo kusabila abantu bafe abatuvude kumaso ala basunye wewe na wibakulanga bachari balamo. Aba ina barade, saba ala basuse, aba ulamu ulonji, aba ushifa. Ate mwe, aba tuse kumasanyu agenja ulo tugamati. Tuli wamu na mwe, tusanyu kila wamu na mwe, amuyoge uge banafe. Program ya maulide, ambela nonyako kubasasi wanga, aba tuse dambitundu bie guangibi nja ulo. Nukusubalate okututu sako ama aga maulide, aga gena maso jebali. Jagenda kwa wali eriko senge jiriri ya maulide aga government. Kasuke ni Francis Jari, atuulide vya vudemo cabinet meeting ya tudoro na kuregulo. Lero weba chate wa gendo kubanga banjuri ya banna maulide vya vudemo. Amida buliaba aliwali eriko office za ONC Chambogo wa hajati adijana miyalo. Na inja kuba mnoni yako atubulide habichi ebikie na masala. Manza noludu mubitundu bibusoga jari ne na magembe joria. Waliri ku parliament walinge na kubate mnoni yako atubulide habichi ebikie na masala. Na inga chowela bila tuba tukutusa ko maulide agari mbitundu bieguanga. Ebe ya kasafu kanyama nga tunoni yako kuba banda maulide bafe. Haba tuseda mbitundu bine ebikie nja ulo. Okusobola kutegeza te eguanga bichi ebikie na masala. Na bichebiri mugwanga letu Uganda. Kasoka ndi Francis kwa niliza kumukutu tuwagala kumanya bichebiri kumidia center na koralero.
1: Jere, neyanza nyo neyanza ge mchara kumito mishatu wa nemu na Uganda yu kumide kumukutu mwati kumimunu sava kumuza mwenda palefu mkuliri mtu wabulijo. Katino, ndi yu senge jire ya mani gaza mbendi ya media center na mchue Kampala wano government ya yu kumisizi na ite gezango yu amaliliza njeka teka iyo kusengula abantu wanga lio kumpi na usazi wa Elgon kufunira abantu wifeba nzo kuanga yoro kutakosebwa kukumbulu kapweta kuboja ona ama tabaga inza okuba mungkube sembelede okusinzira kuminista nanzo kuzonga za teknolojia na okurunga mga right honorable Justin Kasweli Mumba nga ugea kerewa na maulile nchaya lero ategeza ngoo kubone luma zo kweyoleka kuruso zoro na waishito government yewe ina kusitukira mnu okubanga abantu abasengulwa okufunibwa ebayinza okubanga wawangalira kino nno kijjidde mu kiseera oluvannyuma lwa gavumenti wansi w'obukulembeze bwasaba minisita okubanga bairika ensimbi zibafuka mu gavumenti okubayambako abantu abawangala ebitundu by'okufunibwa oba ettaka webayinza okubanga bawangalira okwewala embeera eyinza okuva mu kubumbuluka kw'ettaka kati nno minisita ategeeza nti mu nteekateeka eno gavumenti yateredde omwaganya bali abantu abo okweseera okukiiki abasimi bakibaagala bakolebwe mu nteekateeka eno ng'omuntu asobola okubanga yeeseerawo okuweebwa eka z'ettaka bbiri n'obukadde kumi okuzimba ku eka ezibiri ziba zimuweereddwa okuteekako amaka oba ennyumba mwayinza okubanga awangalira obaoliawo omuntu omulala ayinza okusala waweebwe miliyoni 18 okusobola okubanga yeefunira ekifo w'anaazimba nga minisita ategeeza nti buli eka ebalirirwamu obukadde bwa Uganda buna na bwekityo bwe bukadde 8 obugattibwa ku bukadde 10 okuweebwa oyo omuntu aba yeeyagadde okuba ye ng'agenda kwefunira ekifo ono nno ategeeza nti mu nteekateeka eno egenda kubanga esasanyizibwamu okubukadde bw'ensimbi nkaaga obuwumbi bw'ensimbi nkaaga mu kaaga mubiri okubanga bwe gwasalibwawo okuva enteekateeka eno yatandika okubanga kati ttaka lye baafunye obaoliawo tirimala abantu bonna ensonga lwaki bateekawo omuwatwa eri abantu ab'enjawulo abandyagadde okubanga bo beegulira ettaka oba ebifo bino kati nno wasizidde n'asaba abantu abawangaya mu bitundu bya olusozi Elgon okujjumbira enteekateeka eno bukwataganya wamu nesijafeesi esaba minisita okusobola okufunirwa awantu we bayinza okubanga bawangaalira minisita Kasule Lumumba era ategeezezza ng'olukiiko lw'abaminisita olutuula buli bbalaza bwe lwasazeewo obukakasa okwewolebwa kw'ensimbi obukadde 142 n'omusobyo ogwa euro okukola enguudo ezitali zimu okwetoola ekifo ky'ebyobulambuzi ekya Windy Forest nga mu kifo ekyo bwe wakuumibwa amazike ng'enteekateeka eno agamba egenda kwongerako okusitula ebyobulambuzi n'okuba nga obaoliawo bisitulwa ku mutindo okwetoola ekifo ekyo kyagambye nti obaoliawo ensimbi zino ezateereddwawo ne zigenda okuyambako ku mulimu ogwo okutambuzibwa ono nno era ategeeza nga mu lutuula lwe lumu gavumenti bwe yayisizza enteekateeka y'okukyusa ssettendekero wa Busoga University okudda mu linnya lya Yiganga University era ng'eno egenda kuba ng'eddukanyizibwa gavumenti ya Uganda era wawasizza ategeeza nga minisitule y'ensimbi bwe yakakatiddwa okuba ng'egenda kuteekamu ensimbi obuwumbi 89 okulaba ng'enteekateeka y'okuweereza mu ssettendekero eno bukyandika ono agamba kivudde oluvannyuma lwa gavumenti okugula amatendekero gano okulaba ng'obaoliawo ettundu lya Busoga lyongerwa okunywezebwa mu bintu by'ebyenjigiriza okulaba nga enteekateeka eno etambuzibwa ku baana bonna abali mu ttundutundu lya Busoga ate mu kiseera ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ggaali y'omukka ekya Uganda Rail kyagenda mu maaso n'okusengula abantu abeesenza mu kifo ba mu makubo awalina okuzimbibwa oluguudo lw'eggaali y'omukka minisita ategeezezza nti enteekateeka eno obaoliawo kati eyongeddwamu amaanyi okulaba ng'abantu abaasi mu bifo ebyo baggibwamu okulaba ng'omulimu guno gugenda mu maaso ono agamba enteekateeka eno egendereddwamu okwongera okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka oluli ku mutindo gw'ensi yonna okuviira ddala e Malaba okutuuka e Kampala obaoliawo n'okuddaabiriza olwo olwali lwakolebwa oluli mu kiseera kino kyagambye nti ababantu bonna balina okwemulugunya nti obaoliawo baali baagula ebifo ebyo basaanye okuddukirira abantu abo be balumiriza bo bennyini okuba nti be babaguza ebifo bino okusobola okuba ng'abaddizi bw'ensimbi zaabwe kyagambye nti baba baagula baagula mpewo oba mu bukyamu kati n'agamba enteekateeka eno obudde bwonna egenda kuba ng'etandika olw'ensonga nti ensimbi ezeetagisa okuba nga ate zigenda okukola omulimu guno zamaze dde okuba nga wansi wa minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi eragira okwewola ensimbi zino okulaba ng'omulimu guno gutandikirawo kino nno nga kigenda kuyambako naddala okutumbula ebyobusuubuzi ensimbi ezigenda okuba nga zeewolebwa mu kuddukanya oba okutambuza omulimu guno ziri obukadde 45 obwa euro n'omusobyo okuba nga ate bwe zigenda okuyambako mu nteekateeka y'okuzimba eggaali y'omukka oluguudo lw'eggaali y'omukka oluli ku mutindo gw'ensi yonna obaoliawo n'okuddaabiriza oluliwo era ng'agamba ne mu nteekateeka eno obaoliawo obugazi bwayo egendereddwamu n'okunyweza ebyokwerinda nga bwe kiyoleka mu traffic police eno evunaanyizibwa ku by'enguudo okulaba nga ne mu kikowe era eggaali y'omukka abeerawo poliisi egenda okuba ng'eyambako mu ntambuza y'emirimu oluuyi olwo zenteekateeka obaoliawo ezanjiziddwa ku ebyo ebyakubaganyiziddwako ebirowoozo mu lutuula lw'abaminisita gye buvuddeko zagambye nti obaoliawo zonna zitunuulidde okulaba ng'eggwanga lyaffe uganda ne bannayuganda bafunamu mu mbeera y'ebyenfuna okwongera okuyingiza ensimbi obaoliawo n'okuba nga munnayuganda afuna eddembe lye erimuweebwa ssemateeka ebisinga ku ebyo bye tugenda okwongera okuba nga tukuŋŋaanya n'okutereeza okuba nga tubikutuusaako mawuyi gaffe aganaddako gye bujja mu maaso awo kuba 17 akomeza mwera pal fm ndi Francis Kaseke ndiwona okusimbidde erya mayo ga gavumenti erya media center mu kibuga Kampala.
0: Wakati ayanza nnyo Kaseke ne Francis ali wali eri kusengejero erya mawulire aga gavumenti mu kibuga Kampala. Olunaku lwa mande wabati ba minisita balinayo olutuulo lwa kabineeti lwebatuula ate olunaku lwaleero olwokubiri ne bate ne banjulira bannamawulire ebyo bye babituusiddwako babye batuuseeko mu lukuŋŋaana olwatuuliddwa olunaku olw'eggulo. Nyongera okujjukiza aba Prestige Margarine bagambye nti essiyagyo omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mu mwene nammwe ababeka eri mu mwene anti akekereza ate ng'ogenda mufunamu n'amagoba mayitirivu ogenda mufuna amaduuka ne supermarket zikuli okumpi abali mu kikuubo ogenda mufunira ku kyapa kino enterprise mu kikuubo opposite ne Nambusu Kid ate era okusoma edduwa y'omugenzi Haj Ali Serunjoji ab'enju y'omugenzi Haj Ali Serunjoji Kawempe Mbogo abaawe batyo bategeeza abantu mwenna nti edduwa ya mukadde waabwe Haj Ali Serunjoji egenda kusomwa ku Sande ng'enaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini wali eri mu maka ge e Kawempe Mbogo mu Sempa Zone Ochamira ku police ekawempe no yambuka eranga bagambye nti okusoma eduwa kugenda kutandika ku sawa zigenda kubeera sawa nya ezo kumacha insha Allah eranga bagambye nti gowena aulide tegeza komulala ago chikwatako nakirangidwa abenju eyo mukenze Haji Ali Serunjoje akade kano jagara tugende ko walere ku parliament na magembe joria atubulire biche biri ku parliament na ko walere joria na magembe tukwaniriza kumukutu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mimi ni Sara Kunani ziwa kubiensi mbi nukula kulani hariko kula kulani ya kubwanga Henry Msasizi. Ye tonde de akachiko ka parliament akabunani ziwa kubwanga okulondo la impura ye mirimu mbitongo le elea government kwa inzo kuita kwa sase. Oluvanyuma lono kuiti wa mkachiko kano unakoro kuna sabiti wende ni nakuzo mwezi umu umwezi ume kumi. Nata sabula kulagi kako era akachiko ni kako mekeleza ni kakasudeo uvanga kaimiliza emili mjo na eja kachiko nga waga amba chibagia na kugumi ingiliza na kunyomo uwa kwa minister kwa wachadeko mkachiko onongaisha mbaluwa jaba wande chidenta ya lero minakuzo mwezi mkaga atademo kwetu onda kwe na amba mba msasire nyo elaba mwicheleze ulokta sabula kulagi kina mkachiko ako ule songa mnange wali uo ebyali ligwa vitalaze ebyali kamu ganya kulagi kako mwosisi mkano jiyari ya ino kubeda huu ni banki mkuru ewe buwanga kwa samu mbaga hasa ni basa jabalaba uwa haba mburu ono mbaluwa ye agambi iti wadenga ye tonze ye wa msasile alena kuja wiki eno kubanga insonge zimu zibagara aje ayanu kule nga minister ugani ziba kubiensi mbi insonga ze chagisa okusoka okuno nilizi wako ole insonga ati katemia kajiri mkumi buchanga insonge zoge wako uhumbi chikumi mwana banki ya mkuruza yeyi midira umugaga sani basa jabala langa ita mkambu kampuni ye ya haba group sente zeye wala mbanki ya zogu sumuzi ni wazimu wanga ni nchevuli ya nomiaka kumi tazisa suranga agami itibyo na ya kulewa ye ya litari musisti munga sawe no minister ya liwo etse revyo minister mkuru matia kasaija kwa sana balada onagambe baino kuba baino kusoka okulo no nyeleza okugata katebe wandiko okulaba nga basome ekigibwamu musonge edo era okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano okakosa se muwadda nkumi njimbo ne mbapapala ekakiikirira abantu b'ekyadondo est agambye era bo akakiiko bakiddemu ne batunula mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa minisita ne bagamba at least nakodo kibaddeyo okumanya ensobi ye neyeetonda era ono bamusonge bagamba bagenda mwyisa sabiiti ejja ng'amaze okufuna obujulizi obw'obukakafu obwekuusa ku nsonga ezimwebuuzibwako basalina okwanukula nga alabiseko mu kakiiko kano wadankunyingi agambye eno yeitagenda kuba manya nyankoko buli minisita atasobole kujja nga yeetonda kino bakikoze omulundi ogwaleero ono okumusonyiwa naye ate kino era ekyokulabirako era baminisita oba abakungu abalala okuva mu gavumenti ababa bayitiddwa mu bukiiko bwa palamenti ne bamunyoomuula nga balaga nti basentebe oba akakiiko kanafu tebajja kulonzalonza era ng'ekikolwa kye bakola obaoliawo kyekiwaliriza minisita ono okwetonda ng'ayita mu bbaluwa so ngamulundi ogusoose ono kubanga yali ayitiddwa okunyonyola ku nsonga zino yajja ng'ayitibwa ngagamba kyaliiwo naye akyenge nokuza omwezi lumu omwezi guno gwegensabikyeyo lunaku olwokuna minisita Musasizi lwe yali awabawandiikidde ebbaluwa n'abategeezanga olunaku olwo bajja okusobola okubaawo era kino kyekyakivaako ababaka ba palamenti abatuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe okubujjamu ekya ne bagamba nti minisita alabika abayisamu olugaayu kuba kennyini ye yabagamba ng'ennaku z'omwezi lumu kyokka ati n'atalabikako ng'ensonga ezeekuusa mu bitongole bya gavumenti nyingi nga baagala ajje asandukule era bano okulaga tebaali bamativu n'ekyo ekikolwa kya minisita eky'okulyomoola akakiiko kano baasalawo ng'ekibonerezo okuyimiriza entuula zonna ze baali balina okutuuza olunaku olwokuna olwo olwokutaano ne mmande ne ziyimirira era nga bate balina okuddamu olunaku olwaleero nga ssentebe w'akakiiko kano Mwada Nkunyingi bwe yali asuubizza naye ng'ababaka baali baleese ekiteeso nga bagamba olw'okuba nti minisita alabika abayisizzaamu agengege ono yali badde ajibwamu obwesiga naye era nga bw'omanyi nti kitwala akadde kanene omuminisita yenna okugibwamu obwesigwa nga webuzeemu laba mu baminisita abalala ab'enjawulo ba process banene so kati leero kibadde kirina okumanya nga ssentebe muwaddamuku nyingi byali atusebyazazza kikulu okubiri webajja okyobuulira kyo kye bazzaako kye bagenda okusalira minisita ono obutalabibako mu kakiiko naye munnange minisita yejjeereza olunaku lwaleero ate akakiiko tekanatuula kumusalirawo ki kyakugukolera ono ayise mu bbaluwa ye nga yeetonda era okukuneekereza akakiiko kamusomye era olunaku olw'enkya akakiiko kagenda kuddamu kakwasaganye emirimu gyako naye ng'ono ye minisita ow'ebyensimbi ngali wamu n'abakungu okuva mu banka enkola ey'eggwanga kusaana omugaga akusani basajja balaba ng'ayita mu kampuni ye eyahaba group bakuyitibwa ssabbiiti ejja ng'abakulu bano bafunye obukakafu n'obujulizi obwekuusa ku nsimbi omugaga akusani basajja balaba obuwumbi 14 ezaamuweebwa nezeyegaana nti tubazimuwangako byonna tujja kuba nga tubimanya insha allah ssabbiiti ejja nga bano bazze okulabikako mu kakiiko kano so munnange ebyo webityo webiri kati tulindirira ate tulabe olutuula olwolwaleero okugamba bamanyi nti lwakubiri entuula za palamenti zitula olwokubiri olwokusatu n'olwokuna era nga bano babadde bakava mu luwummula lwabwe ebikula ku bino tujja kubanga tubifuna mu puroguramu bibadde bitya mu palamenti kosa n'amawulire gaffe aganaaba gazeeko mu budde obwo
0: tayanza nyo Joel Namagembe ali wali eriko parliament amawulire agasingako kwago bwatyo agenda gatuweereza mu bujjuvu wali eri mu program bibadde bitya mu parliament esako n'okugaweereza amawulire agagenda okubatenga gaddako aba Hamage Travel Agency batyo bagambye nti batwala abantu e Canada ne USA kutadde n'ensi eza Schengen omuli Italy, Germany, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark bagambye nti bakuyambako gweyagala okugenda mu ggwanga erya Turkey okusuubula okulambula okujjanjabibwa oba okusoma bagenda kuyambako okufunira empapula era nga bagambye nti bagenda kuyambako n'okufunira passport kyebayise passport processing bano no basangibwa wali eri ku kizimbe kya Hardware City mwaliro gwa kubiri rooms number 211 ne 212 okulira n'akatale kenakasero kati gweyagala okumanya ebisingawo webatyogenda kuba bakubirako essimu eri noti 757 noti 6685 eri noti 757 noti 6685 ate era nga tuyongereyo webatyo n'amawulire amalala olunaku lwaleero webatyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Rachel Kawala webatyo avuddeyo n'ategeeza nga poliisi we yatandise okunoonyereza ate ku ttemu eryakoleddwa ku mwana ow'emyezi etaano kigambibwa nti omwana ono yasuliddwa mu kabuyonjo era nga ekikolwa kino kyaliwo ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi guli oguwedde omwaka guno mu disitulikiti ye Wakiso Nabweru Division Kanyogoga Kawanda Central Zone era nga yategerekeseko omugenzi erinnya erya Nandaula Margaret kati omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano webatyo Rachel Kawala ategeezezza nga bwe batandise okukola okunoonyereza era ng'abantu babiri okuli maama ne taata w'omwana ono abasobodde okukwatibwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza
3: Polisi ya Kawempe eri mu kunoonyereza ku nfa ya bebi w'emyezi etaano ono ng'omulambo gwe gwaggiddwa mu ttooyi era ekutte ne bazadde b'omwana ono okutuyambako mu kunoonyereza nga bino byaliwo nga 26 omwezi oguwedde mu Kanyogoga Kawanda Central Zone mu Nabweru Division mu district ey'e Wakiso nga 5 Oktoba sawa nga 3 ku makya abasirikale baffe bafunye information nti waliwo bebi ali mu kinnya nga bebi ono bamuyita Nandaula Margaret nga neddala mami we amuyita Tyra Biyinzika nga okunoonyereza kulaga nti bebi ono yasooka kulwala ate oluvannyuma kigambibwa nti 26 omwezi oguwedde n'afa. Okunoonyereza kulaga nti bebi ono maama we yakwata omulambo gwe n'agusiba mu kaveera n'agusuula mu ttooyi. Naye n'ategeezaako sisita we yekka. Olwafunye amawulire gano twagenzeewo ku scene of crime ne tujjayo omulambo gwa bebi ono mu ttooyi ng'era tugututte mu mochari e Mulago. Nga taata w'omwana ne maama w'omwana bali mu mikono gyaffe okutuyambako mu kunoonyereza. Nga taata w'omwana ye Sendawula George wa myaka 44 mutuuze mu Kawanda Central Zone na Bweru Division mu district eye Wakiso. Ate nga maama ye Sara Namutebi agambibwa okuba nti ali mu myaka 35 nga naye mutuuze mu Kawanda Central Zone mu Nabweru Division mu district eye Wakiso. Nga okunoonyereza kukyagenda maaso.
0: Okay, oye mwogezi wa polisi mu Kampala ni mirano Rachel Kawala bwatyo ng'ayogera te ku mwana ono ayasangiddwa omulambo gwe gwasangiddwa nga guli mu kabuyonjo era nga bazadde be babiri basobodde okubate nga bakwatibwa okusobola okuyambako poliisi okunoonyereza. Ekikola ng'ekyo nga pale FM bubakyate tukivumirira nnyo era nga tusaba poliisi wekyo ekole ekisoboka okulaba ate nga abakola ekikolwa ekyo amateeka gabakolako abutereevu. Nyongera okujjukiza ba Hana Islamic Healthcare Center we batyo basangibwa ku mago ba shopping mall wansi wa parking kadde mwaliro gwa kubiri mwagwa kusatu okulira n'omuzikiti era nga bagambye nti bakoledde amajana ag'enjawulo agayitibwa Shifa ganono gakoleddwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwekakasa nti gonya endwadde zonna okujjako obukadde n'okufa. Amajani gano agajjanjaba abagazi wa prostate n'okutangira abatannaba gakola ku baami abanafu mu kisenge gajjanjaba balina pressure sukaali omugongo amagulu n'ennyingo okusanyalala ekifo ku maaso era ng'ogenda kuba ogafuna ku 5 kyokka. Abakola n'amajana ga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers zonna era nga balina ne Carispa syrup bwekatyo kakola ku ndwadde z'ekiwanga abalwadde ba asthma allergy n'ebifuba ebikololwa bagambye nti kekwateko osobola okubatenga owonyezebwa. Aba Hana Islamic Healthcare Center bakira bongera okujjukiza nti basangibwa wali ku Magoba Shopping Mall wansi owa parking kadde omwaliro ogwokusatu okuliraana noti musanvu noti 8 9 7 ne noti musanvu musanvu 4 8 6 5 noti 3. Kokuulira emisango ate gyaba n'abyabufuzi ab'enjawulo abatwalayo nga bawakanya abo abawangula mu bifo eby'enjawulo gikyagendera ddala mu maaso era ng'omusango gwa munna NRM Daniel Kananura mwayagalira okusuza George Musisi ekifo ky'omubaka owa munisipaali ey'ekira guzzeemu nate enkya ya leero era nga oludda oluwaabi lutandise okusuya oludda oluwawaabirwa ebibuuzo. Awe twogerera omuwawaabirwa George Musisi yasoose mu kaguli we batyo ng'omulamuzi George Okello mu musango guno alindiridde ate abali abaawaaba omusango okusoyasoya omuwawaabirwa George Musisi ebibuuzo era nga wanaamaliriza n'oludda nalwo olwawaabwa nalwo lulete obujulizi bwalwo. So omusango guno gugendera ddala mu maaso era nga byonna ebinaavaayo tugenda kuba we batyo ate tubikutuusaako. Yo poliisi mu disitulikiti y'e Kalungu ekubye abateeberezebwa okuba ababbi ne ababbi ba pikipiki amasasi

0: somesa abantu kyabuvunaanyizibwa nno okubeera nga okolera ku byoyigiriza ate abalala si kirungi nnyo omuntu kumala kwogera wano bigambo n'otuuka eri n'okola biki
1: kyenyumye kyabo
0: waga abannaayo olusi eyabaddewo wali seekusobera
1: kola bikola byembagamba tokola byenkola bagamba batya nti kola byenkugamba naye tokola byenkola
0: sinjogere ya busiraamu n'olwekyo buli avaayo n'asomesa eddiini ya Allah eno oteekwa buteekwa kubeera nga ate byosomesa byokola kuba osooka kubitegeera gwe wennyini ng'ono obisomesa abalala kati webitegeera gwe bennyini biteeke mu nkola ate olyoka obisomesa abaki
1: abalala
0: tuli ku nsonga ebiraamo sheikh sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri bye yatusomesa biraamo 10 ebitutangira okubeera nga tufuna endwadde ez'omutawaana ebiraamo 10 bye yatugamba omuntu bye yakwatako n'abeera nga Allah mutaasa endwadde ez'omutawaana endwadde ezitta ekirindi endwadde ezo ezitategeerekeka twalaba omulundi ogwayita nga ekiraamo kye yasooka okutuwa yatugamba nti kathratu dduai kwe kuyitiriza ennyo okusaba kubanga Allah gwabaguliddewo okusaba tayinza kumumma kubeera nga amwanukula ekiraamo ekyokubiri kyali kyakubeera nti tuyitiriza nnyo ebigambo bino ti bisimillahi tandise n'erinnya lya Allah allazi oyo la yadurru awatali kisobola kutuusaako bulabe kukosa maasimihi shaiun fi l ardi kintu kyonna nga kiri wamu n'erinnya lye kuno ku nsi wala fi ssama kakube mu ggulu wahuwa samiu l alimu nga toyinza kutuukako bulabe bwonna kuno ku nsi ne mu ggulu nga omwekutteko allahwo ekyo edduwa eyo twagamba nti okugisaba emirundi esatu ku makya n'akawungeezi allahu tabaraka wataala agiyisizaamu n'akutaasa ebizibu ebyandikutuuseeko mu mbeera yonna ekyokusatu twagamba nti ikthar min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin ye muntu okubeera ng'ayitiriza nnyo okwogera ebigambo ebyo ti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin tewaliwo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa atali ggwe wayawukana allah mazima ddala nze mbadde mwabo abeeryazaamaanyiza twakoma ku kiraamo ekyokuna ekyali kigamba nti qiyamu llayiri okuyimirirako ekiro n'osaalako nga weyawudde n'omutonzi wo ekyo nakyo kimu ku bigaana oba allah mwayisiza n'akutangira endwadde ez'omutawaana tugenda ku kiraamo ekyokutaano kiraamo ekyokutaano sheikh yagamba nti taghtiyatul inaa'i kubikka ebyombo wa iqa'u assiqaa'i n'okusaanikira ku byo oba okubivuunika ekyo nakyo kimu ku bintu ebitutangira endwadde allahu tabaraka wataala zaaleeta obujulizi tubujja mu kitabo kya musirimu hadithi yava ku jabiri mutabani wa abdallah radiallahu anhuma allah bombi yabasiima qaala yagamba nti samitu rasulallahi salallahu alaihi wasalama yaqulu nawulira omubaka wa allah nkusaasira n'emirembe ebyekuyiye nga agamba nti ghattu l inaa'i mubikke ebyombo mubikke ebyombo byammwe wa awuku assiqaa'i musaanikire mubikke ebyombo byammwe nagamba nti fa inna fi ssanati lailatan timazima ddala mu mwaka mubaamu ekiro yanziru fiiha wabaa'un allah mwassiza endwadde ez'omutawaana agamba nti wala yamurru bi inaa'i laisa alaihi ghitaa'un singa obulwadde obwo bujja ne busanga ekyombo oba ekintu kyonna ekyo nga tekibikkiddwako nde chikopo ngamasuwani bubini ka flaska se pichi ngo wabilesa obwoto bwotyo yagamba oladdo buyingira mu nsonga eyo chokate okubuonya kisobola okubeera ekizibu olw'ensonga nti obulwadde obwo bujja mu kiro mbaka salama tugamba nti mu kiro mulimu olunaku ekiro Allah mwasize endwadde ng'endwadde ezo tezitegeerekeka tezimanyiddwa nabasawo tezimanyiddwa nabantu bonna wabula singa osangibwa ebintu byo nga biri awo bisaanikire Allah wakugerera ne wuyingiramu obulwadde oba ojja kufaafaagana nabwo kubanga ojja kutuuka ne mu ddwaliro banoonye obulwadde obukuluma nga tebukola ki tebulabika ate olumizibwa ng'olumizibwa naye nga n'ekikuluma tekitegeerekeka n'olwekyo yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti tekisobola kuyitawo ekiro ekyo nekisanga ekyombo kyonna nga tekibikkiddwako okujjako nga kikiyingiramu ne Allah addira obulwadde obwo n'abuyingiza mu kyombo ekyo singa Allah akugerera n'okwata n'okikozesa oyinza obutasigala kyekimu obulwadde bajja kubujjanjaba bugaanyi ate nga nabo bennyini ababunoonya tebabumanyi kakati obulwadde obwo bubaawo naye nga ekiro ekyo mu mwaka kijja omulundi gumu ate tekimanyiddwa kiro kyaddi kyaddi nti oba okyetegekererwa oba obibikka wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti mu mwaka omulamba Allah ayinamu ekiro mwasize endwadde ezifaanaganako bwe mutyo owulidde naye ng'endwadde ezo azisizza nga si irimu y'abasawo nti basobola okubitegeera wabula ye Allah yamanyi lwaki aleeta embeera bwetyo n'olwekyo olina kubeera nga weerwanako ampuliriza lwanyisa obulwadde obwo ng'obikka ebyombo n'okubeera ng'obivuunika byonna ebikozesebwa awaka osanga omuntu ng'alina amazzi g'akozesa naye ng'agaleka wagateeka mu bidomola n'alekaawo nga tagasaanikidde kyabulabe nnyo nnyo nnyo oba ntegeerekeka n'osanga omulala amasuwaani agalekaawo mumaze okuliirako mba temusobodde ggooza kale mugavuunike mugateeke ebbaafu zino muzivuunike amasepiki mugabikkeko mu mbeera eyo in case Allah ageze obulwadde obwo ne buyita ekiro ekyo buba busanga ebintu byammwe biri seefu naye osanga omuntu akozesezza ekintu ng'akiresaawo nagala ali n'osanga nga n'oli alidde ku nva n'azirekaawo nga tazibisse emmere n'agirekaawo nga tagibisse mwana wattu kyabulabe nnyo kubanga obulwadde obwo buba buzze buzibu okubeera nga bwejjanjaba ate kyenjogerako abantu bonna bakimanyi waliwo obulwadde obutuuka ne babukebera nga buli kye balowooza si kyoli naye ate nga gwe buluma olaba bukuluma era oggwaawo n'olwekyo tubeere abantu ababikka ebintu byaffe tuwone obulwadde ez'omutawaana
1: kwegamba kye tutegeeza mulina kkapa mulunda ewaka envo zireka tozibiseeko totaddeeko kiyinja kkapa nejja n'ebikkula n'ekombamu obutabikka bintu kireeta ebizibu bingi emmese esobola oggwamu waliwo abantu abalina ku nsuwa emmese zivayo ne zigwa mu nsuwa anti agenda ogawunyiza amala kumira ttondo gawunya amata g'abaana
0: ne bwekitandibadde kino kya bulwadde buno obujja buli mwaka oba okitegeere mu bulamu obw'embeera zonna omuntu yandiwanga dde ng'ategeka
1: obuyonjo bananga abakyala eno puroguramu abakyala bazira obuyonjo mu mpya zaffe mu maka gaffe eri abaami baffe eri ffe ffennyini eri abaana baffe eri ensi olaba kati ne gavumenti yataddewo olunaku lw'obuyonjo buli mwezi naye ebyo byonna olaba Qur'ani namba eyogera ku bintu bwe bityo endwadde zijja okitegeera naye gwe kati enva wotawabbaawo enva zirimu biyenje ozimuwe zirimu amanda bwayoola amanda ne gagwa mu nva omulawo teba bizibu naye ngaebintu bya bulamu obusiraamu buyonjo
0: ate nga twetaaga kuba balamu bwe tujja okusobola okusinza Allah.
1: Obusiraamu bwakitegeera nti omuntu yenna ateekeddwa kuba nga muyonjo. Olaba ne Mungu yagezesezza ekirwadde kya COVID naye bwabadde buyonjo
0: buyonjo.
1: Naye bino tusomesa nakyala ebintu ekisenge wakifulumye kiryawo, esowaani ziryawo, engoye z'abali wazifulumiza okuva ku makya omusana ogenda kuziyingiza. Amanyi nafulumiza engoye naye munaye amanyi gambuze zinnemye okwoza ebyo ebbaafu zikyali wansi w'ebitanda. Ojja kufuna ojja kulwala asima mawugwe omukka omubi tetulina kuyingiza mukka mubi eri emubiri gwaffe. Kale oba buganya okulabika bulabise asima tawona
0: okitegedde ezo zonna zendwadde omuntu zalina okukolaki okwetangira abeere nga yeebeereramu.
1: Embwa abalina embwa embwa ne zitagala ewaka wonna wonna abalunda ku nkoko ekivundu n'emmere y'enkoko yosimanye emmere yonna ewunye banayimukyuseemu kosi mu bubi mu bulungi. Eggulo nabadde wano ne Hajjat Mariam nagamba waliwo omukyala eyafudde naye nga yali yalwala buno obulwadde bw'ekike bw'emizimu obw'emizimu shayatini zamuse naye omuntu wooba ofunye wuzu bulungi hawa nooba n'otambula ne wuzu yo bulungi tubale tufune wuzu shaitwani ezo tezisobola kuyingira nga weetegese simanyi naye bwe ndowooza bubeera ne wuzu yo ng'oli musiraamu ddala tuyige okuba abayonjo tubitambule ne wuzu naye amajindi gano we gamala okuyingira ne bwofuna wuzu kati gasigala gakuluma kyembuuza
0: anti olwedde oba ogalina bubanga bulwadde ng'olwedde obulina
1: oba ofuuse mulwadde
0: ekyokubiri aja ti amajini ago tewali atagalina tewali naye Allahu tabaraka wataala akugerera bugerezi ne gakukosa naawe oluusi byeweekola oba neeyisa gyokola ki gyeweeyisaamu kuba nabi saa salama baamubuuza yagamba teriyo muntu n'omu okugjako ng'ayina karinuhu minal jinni wa karinuhu minal malaika ng'ayina ekintu ekyo kibeera naye ye muntu woowookubiri obeera naye bantegerekeka kati gwe obikolako effujjo mu byokola Allah mwayisiza ne bikukosa oluusi nga tobyekuumye
1: bulungikakati no lwati tutuleese buyonjo tuli mu kubuyonjo
0: omuntu ng'abadde awangaala ne wuzu tasobola kukozebwa bitonde
1: tebisobolamukoaobaera ng'ogikuuma neekuggwako n'ogyongerako ate kirungi tugenda na mazzi
0: kitegedde
1: maliriza hajayo juza ebiyungo byo ofune wuzu
0: era endwadde ezisinga
1: buyonjo obusiraamu buyonjo
0: Allah ayisiza ku bitonde ebyo naye nga bw'ogenda okubitunuulira n'embeera gye byamukwatamu ogenda okweka okwewujjusa okugira bwoti nga ye yennyini yataddewo obugayaavu bamugamba bikka ebintu tayagala bamugamba akola bwoti era biyita omu
1: n'ateekawo emmere n'agikeererako ku makya teyagibiseeko
0: yasuzeawo
1: ebikkuse amazzi bakuletedde amazzi okunywa wanyweddeko gaasigaddemu zaako akapapula zaako akasoosi
0: bikola ekibi naalyawa onaku wabitegekera era birina kulya eyo
1: n'otwalira omwami w'emmere tanaba kudda teutobiseeko sowaani ndala yakungulu kale obise ku mmere naye nvoozesaawo nagalaale omutegekedde kulya
0: naye bakomawo ne bagirya
1: manyiiko kati era waterekera kiraga nti oli adda n'agibuuza okutereka kiraga nti atuuka ebikowukowu n'agirya
0: kati aba oba yamukoowa
1: akoowaani
0: omukyala ng'akooye
1: omwami akoyeka
0: okumuterekera ebyo ebifaanana bwebityo
1: obwongo bwe bukomaawo waliwo omuntu nga omukazi we talina kinsonga yonna nti tamwagala nti oba naye ngaobwongo awo webukoma yakomaawo yagumba kintu kyekiri awo kasita ne tantawaanya nabeera n'ekintu kintu kyenka nteeke wano gye bali babalina
0: akyala bazira tubeere nga tuwuliriza ate nga twetereeza mu mbeera yonna kubanga munayo oyo gwodibagavu otyo omunaakeera enkya ne bamukutwalako ate ojja kwejjusa si bwe kiri
1: saala yabakatoliki yokwejjusa Yes, my name is Sava. Sawe yokuwe jusa.
0: Tewe jusa angama mkutu teko.
1: Ata bana bali wano basina ipa.
0: Mwishita gendo.
1: Basa gira kuchane yo mwamti wa msa gira ku.
0: Eshe.
1: Ayano mchana yebo msa gisa na yeba tuwala. Wano tebichi aliku. Tebichi aliku mbuchi. Abasajja bali singo. Nkumulitu. Abachala abanonya. Baila inayo mchala wa miaka 15 anonya mwami. Alabika bulungi nnyo masha Allah. Mulungi dala.
0: Sawala msasira
1: mukole. Nga we kanzi. Age just the number.
0: No.
1: Hati hawa uli de miaka 5 notia.
0: Notia sina
1: eh? Mbaka ya wasadi jabatu gamba batia. Yali mwana mumeka.
0: Ana goka.
1: Ana. Hey.
0: Yali kuana goka.
1: Hey, kat, eh? I don't know.
0: Min jahadil balai okubera nga wekingiriza Allah akutase ebintu bino bina jahadil balai byebizibu ebituuka ku muntu nga tasobola kubivunuka tuli fenna kati atugamba nti okubera nga osaba Allah abikutase era nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Abi Hurairata Allah ya muslima agamba nti kana yalinga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umbaka wa Allah Allah yasa kuyoksa sana mirembe bibere kuye yata'awadhu nga yeki ingiriza nga asaba Allah mutase min jahadil bala emitawana ejituuka ku muntu nga taina bwajivunuka ekyo kimu nagamba nti wadaraki shaqai era nga asaba Allah mutase okukola ebikolwa ebimuzikiriza Naam sabe chukusatu naga antuwa suu ila kadhai. Hira Allah sabo ntase ukulamula kukubi. Washamata til aadai. Chukusatu, chukuna sorry. Chukuna nukube ranga ontasa. Neme kube ranga sekeriru wabalabi. Nsongezo nya omuntu omulamu. Alimu nsi muno. Watazi sabe Allah genda zikuwa. Tuwa jazi gaba.
1: Ziddemu zebali no saba Allah zibataase. Zatulino saba Allah. Ha ndi mutonde ndi mwanada. Ati nina gwenjogera naye
0: kati. Yagamba. Abi Hurairah. Ti Allah umbaka sallama yalinga asaba Allah yata'awwad nga asaba Allah mutase min jahadil bala'i. Jahadil bala'i byebizibwe bigwa ku muntu nga tasobola kubivunuka. Nga tayina we out. Ati itamu atia.
1: Mazeko ntia.
0: Chitu nechimutu kaku. Naga manti wadara kishiakai. Iranga saba Allah muanja gire ntakira. Haberenga mutasa. Ukuberanga akole ebikolwa ebi muzikiriza. Wasu ila kadhae. Asabe Allah. Iranga saba Allah mbaka salama. Haberenga mutasa. Ukugira kwe. Ukubi. Washamata ti al-aada. Inokuberanga sekirirwa abalabi. Kati. Eyo hadithi weli. Ate hadithi ndala muriwaye ndala era Abi Hurairah ya tugamba eno riwaye elimu Bukhari ya gamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gamba ya tugamba nti ta'awadhu billah kati wano atulagira wali ye yalinga akola zombia zitujide wali ye yalinga abikola awasa ba Allah bimutasa ate wano atulagira nafe tubikole chi tubisabe Agama ta'awadhu billah mwekingirize eri Allah batase ebintu bino min jahadil bala'i ebitawane jigwe ku muntu ngo kujiwona kizibu wadara kishaqai osabe Allah kutase nebizi ebikolwa ebikuzikiriza wasu'il qada'i akutase okugera ku kubi washamata til a'da'i akutase nokusekererwa abaki abalabi shekha tugamba nti jahadil bala gye mitawaana egituuka ku muntu nga talina busobozi bugijjawo wadde engeri y'okugivaamu okugeza ng'endwadde ezifuluma endwadde esobola okufuluma nekwata omuntu nga tewalina ssuubi lya kugiwona for example obulwadde bwa HIV
1: mukenenya
0: bujja ne butuuka ku muntu mbu tebulina ddagala libuwonye
1: tebanalizuula balina mpeke ziweweeza naye ezo ndowooza kyenkana ndowooza omuntu waazimira amala n'abanga atali mulwadde
0: naye ng'ate obulwadde obwo omuntu ono abufunye oba alina okusaba allah abumutaase nga tabuyinaamu na mukono for example omwana azaaliddwa buki buzaalibwa n'agenda afuna obulwadde obwo
1: kyevudde olaba onzijjukiza omwami omu yali mukyakaze nga ffenna tumumanyi nga tayisa sikaati nga oye walayi tayisa ki sikaati naye yalina omwana omuwala anjogereko linnya limu omukyala rahma nga omukyalo nalina imaani naye nga bbaawe mbuwabuwa nga ne bwasanga omugenyi n'amubuuza nti njagala kundagirako ewa Hajjati Asiya ng'alabika bulungi nga muwala munyerevu amukuba amanda yewandiisa okitegeera naye omwami yafa kawuka Hajjati mulamu talinaamu tali ku ARVs yadde era yatya nnyo nangamba nti Hajjati mperekeraako mukyuma ndabe sitetasi yange bwenyimiridde naye nga bbaawe nkyala nowaamaanyi kijja kwogera ne gyakola akola mu kitongole kinene nnyo ekyamaanyi owulidde naye kaawonawo waliwo n'omukyalo omulala eyajjano n'akola biography ayo bali bamwyita Mariam Businje bazaala omwana asooka nga takimanyi nti balwadde bamulwadde olubuto olwokuli bagenda mu ddwaliro bamusaba omwami n'agenda ne bbaawe owulidde bagenda okukebera omuwala mulamu omwami ki mulwadde naye yatoona omuwala yalina ekigezo yali mulaavu nga yagamba nti oba wakiri omwami anzita akole ki bawala myaka aga nti nze n'akaabira eky'omwami okukola ki omwami n'asooka yegumya nze sikwagala kakati ate omwami waayagalira kuba omuwala yali akkiriza ngate omuwala yamwambula n'amuligita emigoba nti ng'amusibiddeyo mungu aprotectinga naye ng'omwana omuwala oyo allah yamusaasira bazadde be baali bamugaanyi tofumbirwa basiraamu omwana n'aga nti ye mwami gwefunye tebaali era nakati sibasira omwala ye n'aga nti nze nsiramuse bambi miskini asiramuka ku musajja eyalwala edda eyalwala edda mungu akuuma omuntu kitegeera azadde omwana asooka omwana mulamu omwana teyafuna bulwadde mungu yamanyi kyobudolaba obuyinza bwa allah bwobwawu ayayawukana oyo allah kahaalu okitegeera mana omukyala afuna olubuto olulala olwokubiri bamuyita mu ddwaliro nti letaani jangu ne bbaawo ekyuma kijja omulala mulamu emiranga negitandika naye omwana omuwala yalowooza nti basawo bamugoba ku bba nekimanyi okakutyemula omwami naga nti kati nkugamba ogende ewammwe omuwala nti nedda naga nti nedda ku kino obanga okyalina omukisa ng'oli mulamu nze navunda dda nedda omuwala naga nti siva wano ŋŋaanyi omusajja akyusa ekise ngaomuwala akaaba agaana alumba omusajja omusajja amukuba gamba tojja eno muwala yata ngaomanyiraavu kati omuwala waagumira omutima akitere akitadde ate misita waakola ki
0: waddira
1: koze bwenti
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fumba amazzi, oseemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
3: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri, eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 nooti nooti 8 8 8 8 2 oba ku nooti 7 8 6 nooti emu 6 5 9 3.
1: Kwebaza nti weebale nnyo, weebalire ddala yonna gy'osinziira okuba ng'otumbudde. Ano nomami Simayiro anaaki. Kampala Islamic Senior Secondary School bweyogerere n'essanyu lingi liyita abantu bonna abazadde wamu n'abasomerayo okusomera eryo okujaguliza wamu n'abo Hufida ne Sanawi graduation egenda okubaawo nga Sunday nunga lumu November 2026 kusawa 5 ezo kumacha. Okubawo kukuliwe somu kule chitiwa. Headmaster Gambi, Mr. Dumba Moses. Aliku 0702. Anamu ya mwatanu. Anamu nya kubina msambu. Oba 0700. Asato mubili ya bili muenda. Mkaga msambu. Fungi za tukole. Emituwa levili. Itulgenda kubeira wanu. Tinyana mpindi tulibu kesa. Jango tuwegateko enima enunda yewe nyanja, enunda yembuzi, mwanyereta akasiko kumatama, emitwalo ebiri joka. Kumulundi guno jango tujaganyize wamu, tutunde, tusensera katale, mkisa guno togusubwa, emitwalo ebiri. Tiketi jifunde wano kupale FM, ogendene ku AK, Islamic Book Center, wafune tiketi yeyo. Tweyongereyo.
0: Allahu akbar kabiru ngambi akabozi. Ne Allah yamani
1: atasa ebitonde bye. Zeze ndwadde ezo zitugamba. Obulwadde tebuwona.
0: Tebuwona.
1: Naye Mungu nakuprotectinga.
0: Nabo kugirawo.
1: Eregulo.
0: Ate. Omuntu atawulira bino. Nagamba nti kati ngoye yamuprotecti yamala kusaba bikibiki omuntu omukisa ku
1: ate era tugambye Mungu itiriza nnyo era abatumanya nti osiimibwa Katonda kola gwe twatundeko ku swala ya dhuha ekuuma ebiyungu ekyo nze nakirese okitegeera ne Mungu asinziira ku ibada yo na birungi ki byoza okola oba oli awo okitegeera wotaddawo ne weeyibala nti nze nsaala nnyo ne weŋŋenda n'omulwadde w'HIV Mungu ajja kunkuuma nedda. Tewegaba gabe ebitaliimu togano kuuma emmere yo n'okugibikkako.
0: Kubanga Allah yataasa. Era kye yampandika.
1: Era osanyuka busanyusi era oga nti Katonda wange. Weewuunya n'okwewuunya ennyo oga nti nakiwonye kino. Nakino nakiyiseeko. Teweeyiba.
0: Zaani awonera ensonga ng'eno.
1: Kati oli omwana makona. Omwana atukola naye kusanyuka TV. Yalina mugenzi Badru n'omwana omulala. Badru no kadugala wange nali muyitanga kadugala wange. Kitegeera. Emmotoka yabakuba banne babiri ne bafa. Ye n'asigalawo. Kyokka ng'ogwo mulundi gwabadde gwakusatu gwakubiri.
0: Nga bakubibwa bwe batya emmotoka.
1: Accident makona alanga amulekawo.
0: Naku mulundi guno yamuleseewo.
1: Badru n'afa. Bad Mungu yayawukana omuntu nga wa la anyway oyo Badru yafanga Dr. Naskalisa bwe yafa ulona kuna linjogede ne doctor yahe asia gena kuchazani mbamba kuzika tenga ko radio
0: ne bakubikira
1: mpulira kirango inna lillahi wa inna ilaihi rajuna konze chichi nkubira sadik tero kutambula ne doctor nga chitufu is no more nenga kumachana yogede na yenga talaga akonte mulwadde
0: iranga Walwecho, habaru ganda habaru unja batu uliriza.
1: Mungu wakuonyeza watono.
0: Ye, ya manyi, wawa gendo kuonyeza, wawa kutualira. Yatu gamba, wala atolo kubi aidi kumu ilata haluka, tawesulanga mkuzikiriranga na uolaba. Gulavo umutu omurwadi, ugende na ye, kubango umuagala nyo, kubanga imani, simaya Allah ya atasa, simaya vikoze vitia, olekia bintu nga tomibise, kubanga wajia kubanina ange,
1: Mwaliwe msongo mtu jako la. Ate chila olaba muno mutambu zenyo. Okuja konga takulaze. Mchitege ila. Chijenga to chitege de mungu aja kubika kolu saka kola. Mewa luo gula vila daranga.
0: Achisusiza. Abana ababala. Abale wona abale woli. Abale woli abale woli.
1: Na wala laba muruani lebali nga simwe. Aba waka. Nafonga jebali.
0: Lolo chuba na itwete desi. Allah kuwada amasu wa matu. Ogulamu. Obita gira. Because I say. Obiyambi say. Okubira anga. Uwona. Ebizibu. Ebi ebinene webitu.
1: Eda waliwe chizibu echinene. Tetuja kuchogera komu bubi mtu sonyi uwe. Chomu imbi wa Frigo Band. Ama uli laga wa walagu. Mbaga gwera wa mungu ya singo kolachi.
0: Ya mani na ya vile eta na ye tuangale mwusi muno na tuchimanyi tutudayo jetuava. Tuina jetuava okujia wanu uli era tudayo lazima tujia kudayo. Lazima tujia kudayo. Nolo chovera mwusi ngo kaka santi. Saa wayo na ugenda kusinka na ya kutonda. Aha. Tuwada tulimukunye nyola jahadil bala. Ebizibu ebyo. Mfana na ya abyo. Shekhe ya tugamba. Nti nga entaloza mawanga. Abantu walu wanira mawanga gabwe. Wanonjagala uba wagwanga bweli tiwa. Ebyo bwebi tiyo. Bintu binane muko. Ate bizibu. Oba ntegele kika. Hmm. Nayo. Chinene, jahadili bala. Umutu asukulu wakubela ni senti, nga antono, nga ina mabanja manji. Nga tam manji butia kwa vunuka, mbele yo jahalimu. Eto nachipa chite jahadili bala. Mbele anzivu, etali nyangu ya kufunuka. Mabanja aga kuhiti dideko vunji. Na ya atebu senti kwa ino vugasasura. Atebuli na uo, atebuli unakuwe yongela kola chii. Kwe wala senti ndala. Jahadili bala, na agama anti, ya muntu okubera ngo inaka sente katono abana banji abana banji ufuna nzibo inabunji nenga to inawo ja kati ngobera mumbera no tunula boti no gamba ya rabbi chichi chino
1: akogeza abana batu de banji batu de waka tebali mukusoma tata anonyeze waka bali ntono afuna teba kuta ebe je tuogera ku landlord abanja abana batu de teba soma mwagalo okulia embere yo weri kati wali wajiri mu wallahi
0: ati banji na ya yinzo jijja
1: wala jiba vuna
0: ya Allah kwa ya bajiresi na gamba shirala muingira mu nesonga yonne kutuka ko notuka nokwegombo kufakale singa afude ne mvawo
1: era abantu bachogera
0: bwo kitegedde ngo wulire bigambo bikususse
1: otuno de mashariki teri magharibi teri east and west
0: otunula
1: olabanzikiza buli gwo kubide subiri kuwedde mu
0: kati endwadezo obwe bizibunge ebyo mulimu ebye mibiri mulimu nebitegeero obuki obutegeerwa bantegereka mulimu endwadde nga zitegeerwa kutegeerwa mbamwe endwadde nga za mibiri ngazitu kakubi yungo ngo mtu okulumirwa okulumizibwa mu lubuto nobera ngo rumwa sukali ya kuluma alusa zizikuluma chifuba chikuzito ye ndwadde zizizo omuntu okubera nga atambuze nsonga za makaga abwe ebona bwulwadde jebuli abantu bakufuna nosanga omusajja nga wakata kyayagala kumanya bifaawo nosanga omukyala nga naye ali awo zozo nazigwa mujahadil bala n'obulwadde obw'okwerabira muntu omugamba ekintu ku ssaawa zina olufuluma wali ogenda okumubuuza ngaekyo takyakimanyi pressure n'endwadde endala nyingi nnyo ezigwa mu kkowe eryo kati waliwo ebitegeerwa obutegeerwa omuntu by'asobola okugezesebwa nabyo nolaba omuntu nga yeyambisa olulimi lwe n'akuvuma
1: n'akuvoola
0: n'akwogerera n'atuula ku kitiibwa kyo n'aku ebyo ogamba ya rabbi kiki ebyo byonna bigwa mu kubeera nti jahadul bala bizibu ebizibu ennyo ebitasobola kubeera ng'ovuunuka mu bwangu kati omubaka asalama atugambye nti tawadhu billah mwebeere nga mwegayirira allah abataase min jahadil bala ensonga ezifaanaganako ngaebyo bizibu ebijja ng'omuntu okubivaamu kizibu oba ntegerekeka nagamba nti wa daraki shaka twagambye nti kusaba allah akutaase ebikolwa ebizikiriza omuntu tewali kubuusabuusa abakyala bampuliriza kwe kubeera ng'omuntu agatta ku allah we n'ekintu ekirala omuntu n'ofuna obwesige mu kitonde n'olema okwesiga eyakikola ki
1: naye ng'omanyi nti kijja kufa
0: n'odda ku bbaawo n'omulinyisayo n'omuliisa ebitajja n'omukola ebikyamu n'oleka nga takyategeerekeka
1: tebikola naye
0: naye
1: tebikola
0: ati bisabe allah nsaba allah ntaasa ebikolwa ebinzikiriza
1: nze ndaba abakyala baba bamala biseera mbolisalisa mwami wo bintu waliwo abaami nga batambulira ku dduwa za allah nga kituufu ajja kulya byomutegekedde naye nebitamukwata
0: era tebiyinza mukwata
1: nebitamukwata nosigala ng'olero lumuganze wabbaawo ng'oba oli agezako okukukyayisa naye ng'oganja buganja abakyala gye bali mu maka eyo nga baganja naye nga omukazi mujja waloze naye nga oli omusala sigala
0: ekyo tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa
1: naye ngaera omusango ojja kugufuna
0: ate guyinza okubulawo
1: allah akuganye okumugattako mu buliri hawalindako abaami mu mifaliso
0: mulimu ki
1: mulimu bataddemu basonseseemu ebiti basonseseemu bye basonseseemu naye ofaaki
0: wange
1: oba ofaaki abamu bagende bakebera emitwete waabwe mu mpiro temusiikuule entalo nti nabasiikulidde gwefuna akadde wetolobojje aa nalina wano omukyalo omu yali musomesa aisha omuganda womumanyi omukyalo amiri omwami yali yakwata empale ya mukyala we nga yagiteeka mu mutto gwa mudiiro wakati nga tasobola nakukiraki naye mungu aleeta egundi emmese efa ng'emmese efiiramu emmese omese bwe yafa yereeta ekyama okuzuula bebaali omwami bye yali yashiriki nedda eno yali mpale ya mukyala nga agimanyi yamubulako owulidde naye ng'omwami agituuza ebikwasa agituuza ettalasimu agituuze buli
0: kimu
1: ono atugamba ki shiriki tajja kutaliza
0: bannange twetereze
1: shiriki tajja kutaliza
0: ddala kishaka ebikolwa ebizikiriza omuntu oteekeddwa okuba nga obyewala nabyo nno bya miteeka ebiri
1: awo waliwo akwagala halo pale fm halo hello naye ng'omulabye wagikubye so ate anna wangi ali kusimu hallo hallo tumutadde oyo
0: munange obeera kuno ku nsi ng'okola effujjo naye olunaku lw'okusinkana yakutonda weeruli osobola okuzikirira wano ku nsi osobola okuzikirira nangawe nga mu nsi mwoli Allah n'abeera nga yakussaako obusungu bwe omukristo kyayina akulabawo
1: ono mumanyi njogereko linnya limwoba trela yamwokya amafuta n'akubira mukyala we mumanyi mulinako n'oluganda nagamba jati trela ekutta omuliro muliro gunjokya nzigwawo neegwa mwokya yafa oyo yafa tugambe bibonereza ebikutuuka
0: kikutuukiddeko
1: kunsi
0: obulumi bwaki obuwuli
1: katonda agenda eri Allah naye ngaagenda ne jahannama ey'okunsi emu yasimbudde ate era okumanya mungu amuwa yali agenda mu kiyigo kunaaba mukyala we amuteredde y'amazzi agende mu kiyigo akole ki anaabe omwana w'omukyala tata ono gwatazaala yagenda najjayo amazzi gano maama gaataleddeyo daddy wanaabe mu kiyigo omwana n'aleeta amazzi agaga galimu njajjayo gali kati taata waagenda mu kiyigo atuuka agamba nti hajja ti amazzi nga tegaliyo namuga hajja amazzi nga taddeyo gakola ki gyegali omwana amugamba olimba amazzi gyegali genda ogalabe oyo bbaawe maama alimba amazzi gakola ki
0: gyegali
1: taata abaddayo mu kinaabiro okunaaba omwana yaddira amazzi agalimu empitambi enagisi cwa najiyira taata we kati taata n'agamira ne gamuyikira ne mu maaso kati gawunya taata yali mu ttawero amugoba kamala omuyira ne kadduka emisinde taata waka akagoba stepdad amugoba teyamanya gye yakoma mu katale wakati tawulongeeta omanye emisinde omuntu gy'oba obadde najo agenda okutuuka emabega okudda awo abakimanyiga okuba akafaananyi kiraba ekiddako ng'omutaka ali bweru adduka emisinde ajasange omanye ogenda okusiba olugoye lugudde nga wano ate gwoveeri kati ate okomawo ojja osanga olugoye luneeno kyokka odduse obadde odduka kaweewo ebizibu bwe bityo okitegeera so ebintu bwe bityo agageza aganene nnyo olabira ddala nga kifaananyi ki naye bambi omwami era ajali yali emaze okutuuka bwe bamala omuyiwako ebyo incident eyo ebaddewo okitegeera bwe yajja addeyo mu safaari yali muvuzi wa trela trela anange mungoto nafuna accident trela nekwata omuliro amafuta gwejagazi gesumuludde nga tamanyi negakwata omuliro
4: ono katumwa isu mfumzi wa boda boda katwe mukatale aja tuwe bali kuweleza
1: bali kuuliriza
4: sekati muuliriza nyo sekati nga musizeko mugambe munaye mwagala nyo kamarade mwena laja tiasia no manaja ti nga sinabateesa zeno programu yanyingira musaibwe mpulira kumaloboozi gammwe ababiri mpulira nga kyemugamba kyonna kinkona ku bwongo ne imaani gye ninayo amaanyi era akubye nesimu ekutuka nempulire
1: mungu yebale kusasa hawuwulira imaani akusomeremu ali fatiha
4: nempulira ennaku neŋamba ajati kammaleyo neŋamba mpulidde ennaku so si kupulogulamu esooka ajati kankubuulire zeno pulogulamu tugirikodinga nogirikodinga olw'obwomi bwayo neddoboozi ajati mungu yabawo yakuwa eddoboozi nesekati awo neŋanvuddeyo eyo kansooke nebaze abannakatwe bonna nendejje mbaddeko endejje awo kinsanyusiza nyo nemasajja naliko emasajja kawupeti awo ngampulya paala efemu ajati asiyamusana neŋamba omukazi mugambe munange nze katumwaye ŋamba naye obudde bunkutte nekindeetera esanyu era akakasiza ajati asiya bali kutumbula abakyala bazira nesekati naye nga ajati eyo nange kalike mulunkonka ensonga nyingi kirunkukalirabu
1: wanze sikyamuwulira bulungi yusufu ono omanye ebintu bya yusufu tebiggwa naye alhamdulilla yakyeyogeredde agambye atya imaani ekoze eki mudda mureko nga tumuwuliza oyo okitegedde halo ali kusimu halo naye simu zino ndowooza zafunyemu obuzibu oba mizindalo gyange gye gino waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu nkale hajati sofia kasubi
5: mbaniza kuntereza mukate agambi alahumaini aundu vitamini jahadil barai wadala kishakaki watu ilukadai
1: oyagalaba kusomeremu akusomeremu koka tonedua
5: ya dima ulizenga wisu makuanze lientandi alahumaini aundu vitamini jahadil barai wadala kishakaki watu ilukadai washamatatul adai ndara kumteleza mkato
0: dara kishakai
5: dara kishakai

0: I.
1: Shaka I.
0: I. Shin Kaf ne Amza. Ashaka I.
1: Ashaka I.
0: Watu
1: il kada I.
0: Kaba la. Kaba I. Kaf lat. La diri na alif.
1: Kaba I.
0: Wasu il kaba I. Ekisembayo wa shamata ti shamata til a'da'i a'da'i
1: a'a da'i
0: naam
1: barakallahu fik
2: oyo ajati sofi ekasubi ate sofi yansanyusiza omwana oyo abeera mu kirasi ali mu kirasi asoma eza dduwa oba nono osanga naye akusaba dduwa Eria Simavande Butambala.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tuli hapa nyonga togera kule ndiyeno.
2: Eh?
3: Na abantu obulango ngabawulira bakuba masimu ku program. Basite bajongere, basite bajongere na budde.
2: Wanje?
3: Wachi tabayongere program yobudde ngaba na abantu obulango ne bagwe ngabawulira bakuba masimu ku radio.
2: Esebo.
3: Mutiya ba Eria Simavande Butambala.
2: Esebo.
3: Aja tiweba ni nyumba ni da kubira ngotu yigiriza mtifuna mwe choku yiga.
2: Amina.
3: Katika katuma yusufo mugambe aja timusana. Uriye ya mama zika latenze ni ya mchipa ya soda kubanga amazi wanywa kuna kachipa ka soda walieri. Na anywa kone kulizi walinga wasoma.
2: Amina.
3: Kubanga titi ni bune chokula ne chokyo gedeko. Binze kwa unako rutu uka ngambanga.
2: Soda wea ni okumua soda.
3: Ne ya mimuwa soda.
2: Ne na accompaniment. Ne chigende dako.
3: Webali nye samu aliku wala mtuwabati.
2: Ah, Yusuf. Ay, sifa matupa mwagat. Genda mudalasa kutandi kusoma dalasa. Mamanda, Elias Mamanda Butambala agambye nti. Soda, ne chokunywe sako. Agenda kubabi kuwa. Kubawo tugambye munti imani erinye. Hajati Zaina bumujuzi. Iya agamba nti chupa ya mazi. Ulimi rojie. Wanji.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mpoyogi ya ni mkuru Ali.
2: Ali nsa nisokuli za tata.
4: Nenya ndanyo programu.
2: Asebo.
4: Mkuru nyo usomese kwa atrimu. Tufuna mbiyo kuliga.
2: Wanji.
4: Tufuna mbiyo kuliga mprogramu.
2: Alhamdulillah.
4: Wanga tugoberere ibintu bibi ndabiva mu kabaka mwe nga mu byo gede
2: asebo
4: era saba Allah bawe mu kisingo burundi
2: Allahumma amina ya rab tayanza na wakuwe birundi
4: ubite ku nsonga y'umwana umwana yafukira kitawe kazambi ikintu kinene nyo
2: ya rabbi
4: jamani tusinzira mu kuza umwana cyatunuride Mwano ni ya kovele la uwagisho na mchale ya liwo. Mwano ya chiroho zencho na mchale ya kozeki.
2: Yali nina na mzali la dalatata igwa ya ita ya gara step dad.
4: Okay.
2: Yali umwami yali afumbidro mchala. Umwami nga onobe, mchala onobe la makago, nofu na umwami wone. Nga kusanze na habana. Mwana na nina mtata ile chitawa amazi. Tatatuka amazi tegali iyo. Omusajja agamba haja ti amazzi nga tegaliyo omwana naga nti tata amazzi gye gali kumbe omwana ajjeyo amazzi mu kiyigo katata aba agenda mu kusisinkana ano bayisinganya omwana yeetegese dda ama ngagayira tata we
4: ngomanya ogwo omusajja guba mubisi
2: kati tata amugoba emisinde omuwala adduka tata amuteekako kakokola tondeka nyuma jjukira tata ali amaze okwesiba ttawero nga ne imani y'okunaaba yeeriko ulamu nebugende lao adu kagobo muwala tawule sumulukuka ya sibire ringa tawula jirese ka distance kata akoma wensi yone kuve mirange mulaba agendo kusisinka na tawelo toseka au wakade katuwende kwa simulo mulu nja tuuliriza
0: halalu nja wa tuuliriza mbali kubela yo na kuuliriza Pearl FM mbeba za sija kuleka yo kubeba za Banga lyonna sabalo ekitiibwa atuwa obulamu nga bulamu atutaase ebigezo ebiyitiridde eduwe gamant Allahumma inni a'udhu bika min jahadi albala'i wa daraki ashaqa'i wasu'i al-qadha'i wa shamatati al-a'da'i banna je kwateko je kubera ngo ubona ebizibu bya Allah ebinene ebitayina bufurumiro bwabyo subhanakallahu wa bihamdika assalamu alaykum
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takumira mpira bankumira sinkana inshallah taala mubere bulunzi mwera.
5: Okole de banga dene na yobugagga buganye. YPA wetulio kuyamba okutukiriza ekiroto kyo awatali ku

Bole ebya government osobola kaita Public Accounts Committee Central akachiko kanomu kajukira bulungi emabega ko parliament 11 honorable Muwanga Chivumbi yali akakubiriza okuve butambala nekakubirizwa namyukibwa omubaka omuchala wa Maugola County omuchala Growth Namuga chawele nema ne misango je atwala yo mukoti nga alago butali mu mativu nga wakanya ebyava mukulonda mukalulu akakagwa munange nga sawe no akachiko kanoka kubirizibwa omubaka obeka Sanda North eranga ye Patrick Nsamba Oshabe munachibina cha NUP ngono muchimanyi bulungi bamujukira yali muchibina cha NRM na vamu parlamente 11 yajira mu NUP era nene ye 12 Allah msaside obaya msasira najira mu kibina cha NUP kati nono akachiko kano ya kalimi mitambo era ngona kola lero tabadde mwangu ono tabadde mwangu nona kuno olumu kubanga atadde akachiko atadde abakungu okuva mu kitongole kino kye kugambye ko ekivunanizibwa kulanya obukolero obutonotono obwobuwala sente obukolero obutonotono obusobole okulaakulana kyoyinza okuyita ekya microfinance support center munange bano ekikakiddwa ne babagamba muleete enkalala z'amakampuni gonna gajja geewolebwa ssente naye nga nijye buli eno kati myaka gisoba mu 10 tezisasulanga kyokka nga kitegeerekese nti abantu bano mwabasonyiwa amakampuni gano mwagasonyiwa nga ssente eziri eyo mu buwumbi 63 ze zibalirirwamu magano amakampuni agasoba mu 3 olumasi kasoba ni mwatano kubaga badde manji munnange no bano bino byonna akachiko kano bitegeera obokutekebwa kuninga kidiridde okubanga abakulu bano babadde bazze mu kachiko kano era nga bakulembeddwa mu ssentebe ekitongole kino omukulu John Peter Mujuni babadde balabiseko mu kachiko okujja okunyonyola ebyo ebirumira oba ebyalabikira mu alipoota eyasabalirizwa ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025 era nga bano mubaddemu mu alipoota mulaga nti amakampuni agasoba eyo mwasatu gaolebwa ssente nga gaagala okulaakulanya amakampuni gaabwe naye nejja buli eno katwayiseewo giri mu gisoba giringa myaka 15 kwa 2 gasoba mu 10 nga ssente zino tezisasulwanga ate mu alipoota eno kiraze nti abantu bano bage basonyiwa n'okusonyiibwa tolabanga baba beesiimye atine wewula sente empitirivu atine bakusonyiwa so munnange bano be bayitiddwa bajje banyonnyole obumbi 63 ensimbi ezo zigenda kuvaawa ate abalala abanajja okwagala okwewola okulaakulanya amakolero gaabwe amakampuni gaabwe bizinensi zaabwe entonotono sente zinaavaawa ng'ate abalina okuzizza mwabasirikira ne mubeesonyiwa oba ne mubaleka mu bulungi kubasigama nti abantu bano amakampuni gano gaagaana okusasula nsonga lwaki olaba nga babataddeko embeera era okukakibwa bano baleete ebiwandiiko bino kidiridde okubanga omukulu ono omukulu John Peter Mujuni okubanga abadde bamubuuza ng'abyegaana ng'agamba tebiriiwo biki biki ne bamugamba twagala otubuulire amannya g'amakampuni ago ge mwawula ssente impitirivu ezo zonna n'agamba kati you see honorable members chair ne bamugamba tubuulire ono n'agamba nandiyagadde okwogera naye ate twakola endagaano wakati waffe n'abo aga amannya g'abantu oba abagagga be twawula so munnange akachiko kangenza okulaba ng'omuntu ono alinga abazimalira obudde abamanyiira abayisaamu amaaso era tunenza okulaba nga ssentebe honorable Patrick Nsamba ateekawo embeera n'amugamba gwe nno ssebo wano togenda kuvaawo togenda kuva mu kachiko kano paka ng'omaze okuleeta olukalala oba enkalala z'amannya g'amakampuni gonna ge muzze mukola ki gemuze muwola bomba nga mwabawola mu bulungi lwaki mubakwekerera lwaki mwatuuka n'okukola endagaano ate mubawoze ssente ne mukola n'endagaano nti mune tubawoze ssente mugende mukulaakulanya amakampuni gammwe oba bizinensi zammwe naye munnange endagaano yaffe tontabala sekutabalanga tonjogeranga siri kwogera kasita tubanga ssente tetujja zizza mu bufunze ekintu kye mwakola kyali kimenya amateeka mutuuka n'okugamba twakola endagaano teri kwogera munnaffe ekintu ekitambula ekiri mateeka
Echiri makuba amatufu. Rachi muba mchisirikira. Endagane ya ndiba donti tukuwade endagane. Notukuze endagano. Mumiaka wejiti okumyeo sente zino na zino. Na ye endagano jebakola. Pano teri, buteri akafeche. Teri ya inakuya sanguza mune. Utaja wachi. Echira ganti. Enkole eno abantu bano be bawola sente makampuni gabwe bobe nyini nyini sina chindi nga tegali nayo obanga sicho beko bana na makampuni gano okusinzira kumanya agaweriddwa kachiko inga nebigabanya sente okusinzira kwa assumption yebadde mu kachiko basente sentebe ababaka ba parliament nawo omuwuliriza osobola okukiraba ekintu ekirungi lwacho okikugira ekintu kye mwakula makuba amatufu lwaki okikweka. So munnange omukulu ono we bamutiisatiisizza ne bamugamba wano nno togenda kuvaawo. Bano bonna bagenda genda naye gwe toyina gy'ogenda genda paka ng'oleese enkalala z'amannya ago kyeya munsaasire twakola endagaano okaya te banaawulira batya nga njogedde amannya ne bamugamba ekirungi ffenna tuli bassentebe ndi wa ssentebe w'akakiiko kano nawe oli ssentebe w'ekyekitongole kyammwe ekyo ekiwoola ensimbi okulaakulanya obukolero obutono baze bizinensi entono kati tujja kubeerawo paka toli wakuvaawo atozze olaba banno abapalapalanya abakola biki bateekebwa ku osi bakubye ebirayiro kakasa nti byogenda okwogera bituufu ate n'okwatibwa n'abaserikale bafe aba paalamenti aba CID okole sitatimenti jukira sitatimenti esigalayo mu gundi mu records bibeeramu nebo nga olaba nti okola omusango nebo oba ogenze beerwa ggwanga ne bakuteekamu erinyawo ne balaba nti gundi ne gundi yazza guno na guli so munnange alabye nga biwanvu ye n'agamba omugezi sigenda kuswala mbaamawulire abaamawulire weebali nze ntandika okuswala bandabe nga bankutta abaserikale bamperekera n'agamba kale mpeemu eddakiika ntono olukala lolo baluleete era n'atumya kwabo baabadde nabaawo tugenze okukakana ng'olukala laluleeteddwa olw'amannya gabadde mangi naye nga bw'omanyi nti ku mannya agamu agasomeddwa mubaddemu agamu kyeya gaabadde alumiriza nti kati eyo teriiyo eyo yagwadda mu mannya mubaddemu Wamala Growers Cooperative Union mubaddemu Inspire Africa mubaddemu Produce and Supply Company Limited Ishaka Farmers n'endala naye nga zino emyaka gisoba mu kkumi bukyanga zoolebwa ssente zino nga tezizizza mabuuzizza lwaki abantu bano mwagaana beewola ssente mwa criterias ki mitendera ki gye mwayitamu abantu bano amakampuni gano okubanga temugabanja ate nga geewola kuba mwabawola ne bayimirizawo bizinensi zaabwe kati lwaki ki kye mwatunuulira ekyo ogamba nti mubasonyiye n'agamba ekituufu kiri nti abantu bano tugenda babanja kale mu ngundi eraga omwo nti mwalipoota asabeza ebitabo bya gavumenti eraga nti abantu bano twabasonyiwa naye nga ne betwogerera essaawa eno amakampuni ago gye gali gakola bulungi era tuli mu kubabanja tubasuubiza obuwumbi 3 zigenda kudda ne bamugamba ate munnange biri wala era omwaka ogujja inshaallah akaka inshaallah nza kataddeko kataddeko nanti so that Allah atutuusaayo ate era tugaleete amawulire amalala omwaka ogujja ssentebe amugambye nti ate tuli wala omwaka ogujja era lipoota egenda kujja eya 2025-2026 ng'era eraga amakampuni ge mwagamba nti temwagasonyiwa gagenda kusasula era nga galaga nti tegakoze ki tegasasudde ssente ezo so munnange okukakana ng'amakampuni ago galagiddwa gasasule ssente zino oba si kyo ebintu bigenda kuwambuwa era ne bano ne babagamba twagala egy'emyaka egisoba mu 10 gye mwayogerako ng'abantu bano temubabanja kati nno ssente y'omuyi w'omusolo eyina okukola ki okuleetebwa era ababaka banyiize nnyo ne bagamba abagagga mu abafunamu mu buli kirungi mu abakifuna kyokka ate ne mutwala ssente ezo ne mukotogera ate abatalina ensimbi abaali badde bafuna ate ne mubakotogera ne zemutute kwegamba mwe mulinga abakola kifiiriza mujja ne mujjamu ne mutwala
atine mutaza so that muchifirize dala muchedize abalala baleme kufunamu ngane kampuni esinze okulumirizi wange yagweda etali wongu sina ganye genya nti obaganyana teli na wombu ya gwada okusinzira ku Ssentebe Patrick Nsamba company ya Wamala Growers Cooperative Union ya gamenti yo ya gwada teli na oso ensonga wezicho weziri ku side yeyo eyakacheko ka parliament akavunanizwa ku kulondola ensasanya yensimbi eyomuyiwo omusolo Ebyo nga tubitadde ku bbali ate tutunuulire ensonga endala ya Honorable Minister Musasizi Henry enkya ya leero akedde newandiika ekiwandiiko mwatadde oba nawandiika ebbaluwa mwatadde okwetonda kwe ng'ayita mu bbaluwa ng'egenda eri akakiiko aka Palamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kuyinza okuyitako sase era ng'ono okugiwandiika onakulwa leero yebadde ensalisale y'okumusalirawo ki kye balina omukolera oluvannyuma lw'ono okuyitibwa mu kakiiko nga talabikako enfunda eziwera era munnange kinajjukira nti Honorable ono Minister Henry Musasizi yayitibwako ogwasooka ng'awandiikiddwa n'agamba tajja kusobola kubaawo kati ne bamuwa ebbeetu namugamba gwe tubuulire olunaku lw'onoobaawo lwe tujja okuteekateeka twagala obeerewo ng'abakungu ba Bank of Uganda weebali nga n'omugagga Hassan Basajja balaba waali owa Haba Group nga nawe wooli kuba bakulumiriza nti gwe walagira ministro ya faina gwe walagira banko enkulu yeeyimirire kampuni eyo y'abasajja balaba basajja balaba baamuwola ssente mu banki ey'ebyobusobozi obuwumbi 14 naye nga banki enkulu eya Uganda yali eganya omweyimirira no yagana omuwola uyadukira makampuni yayadukira mabanki agenjeru ngagano muola nadukira mu banki ya Uganda nayo ni gano muola mababa ali awo nibafuna akasimu n'ekiwandiiko nga kiragira banki enkulu yeeyimirire kampuni eyo eya Haba Group eya mukulu Basajja balaba bamuwe ssente era ssente ne bazimuwa okusinziira kwebyo ebyali mu alipoota eyasabalizo bitabo bya gavumenti ya 2024-2025 so munnange katinga banki enkulu egamba nti bagitadde mu kattu oli gwe beeyimirira ssente baazimuwa n'agano esasulwa kati myaka 10 kuba yazawula 2017 kati abaawo banka baazisirikira ezamuwa ssente naye nga bagamba za byabusuubuzi banki ezo ziri mu zaateeka banki enkulu mu kattu okusasula ssente ezo nga bamagamba mu abeeyimirira omuntu ono twali tetujja muwola wabula ne mumweyimirira twagala ssente bano bagamba ffe tetugenda kumusasula olw'ensonga ife n'okweyimirira kampuni eyo olukusa lwava eri muwa mu ministry y'ebyensimbi that's why olabanga ministry y'ebyensimbi wano wajiramu ndowooza bamukitegedde bulungi awo waabajiramu kati ono we baamuyita nnyonnyole emabega kaawo ono we yayitibwanga tajja omugaga Hassan Basajja balaba yaleetebwa n'agamba nza ntayi tebammanja nako nza babanja n'obabanja kuvadde mampula ssente emeka emubammanja obuwumbi 14 mbunze nesisasulayo Basajja balaba haramu haramaini tebammanja baithawo abantu abunza babanja n'obabanja kuzirizi ze nafuna ngezo kusoloza obutale kuliko wani ya state square yeni yange obutale obina kasero bona bona sente zange tebazimpa baithawo enza babanja sibe bammanja n'okumanja ebintu nebiwanvuwa ne bayita minister aje minister nabagamba amazima nkubinkwata bingi sijja kusobola kubaawo naye mbadde mbasaba mumpe genda ku z'omwezi lumu ogw'ekkumi wallahi sibalimba nja kujja mbeerewo n'akakiiko tekaali kabi nga bano babagamba muddeeyo mujja kujjanga ennaku z'omwezi lumu nga mwenna basatu weemuli buli omu alumirize munne kati sabiiti ewedde olunaku lwaddira kuna era ennaku z'omwezi zaali lumu munnange nga balinda bonna nga bajja banki enkulu ejja abakungu omugagga Hassan Basajja balabanga naye ajja nga balinda minisita bamulaba eyabagamba ye kenyini yabawa olunaku olwo ennaku z'omwezi yabawa ennaku z'omwezi nga bamulinda bamulaba
Sentebe na agama tetusobola kugenda maso nga tetukoze eki nga tetumumanyi tetutegedde gyali ne bamuteekako abasirikale ne basindika abasirikale ba paalamenti abasaidi bagende wali ku minisitule balabe oba gyali bakomewo naye era olukiiko oba olutuulo wakoolo lwatu lwasirikamu oba lwawumula okumala eddakiika asatu nga balinda balabe ki ekiyinza okuddako okitegeera asatu ne gaggwako balaba teri kivaayo ne batandika bano okugenda ne bakumo ne bagamba mune tugenze ne tetukoze ki tetumusanze eyo kati nga baka ne baga Ssentebe w'akakiiko omukulu muwada nkunyingira nga tetusobola kugenda maaso kuba bye twetaaga ono yaye kennyini yatuwa olunaku luno alinga atuzanyirako alinga tatubazzaawo magezi ayise olugayo mu kakiiko nkula tetugenda gikkiriza biki embeera nga bw'omanyiye y'okwemulugunya nye yabawo olunaku abasitudde abakulu baakedde dda ssaawa bisatu z'abasanga baatuusawo dda baatuukawo bbiri omukulu tazze ate tawandiise na apology letter oba tawandiise na bbaluwa ebategeeza nti bannange ne leero bigaanye munnange ababaka awo nga baleeta ekiteeso nga bagamba minisita ono alabika atujooga bujoozi lwaki tetumugyamu obwesigwa ng'abakiwagira bakiwagira abasatu nga bakiwakanya nga bagamba tetisoboka muntu minosooka ne mumuwuliriza ne mumanya lwaki tasobodde kujja nga teyabagamba olunaku olwo twalibadde tukola bwe tuti ne bwe tutyabala nga bagamba omu ku bawagira ekiteeso ekyo yali omubaka Ssekitoleko Robert omukulu Saula Hakim baali basatu kuba omubaka Soweedi ye yakireeta bano abalala ne bakiwakanya nkwegamba ngaolaba omuwendo ssatu ku ssatu tekuli yasinga munne Honorable Bono bagamba twagala tumugyemu obwesiga ebiki okukakkana ruling oba okusalawo kwa Ssentebe yakomekerera olukiiko baluyiye ne balwajjaninga ne bagamba lujja kuddamu ku lwokubiri lwolwaleero naye okuddamu tugenda kutuula tulabe kyetugenda okusalirawo minisita ono tali tuyinza kutuula n'akola kinaatumanyira omumanyizi n'atatuula olw'ekikolwa kye eky'obutazze tusazizzaamu emirimu gyaffe gyonna gye tubadde tugenda okwasaganya wiiki eyo yonna eya wiiki ewedde ne wiiki eno tujja kuddamu lwakubiri yanne ku mande waabaddeyo tebyatudde olwokuna olwokutaano baaliyo tebaatudde n'olwokuna olwo balinayo entities zaali bbiri nga be basooka kuddeko abalala n'abalala ne babafiiriza we batyo kati onakola leero tubadde tulinda tumanye ki kye baasazeewo ku muminisita ono kuba Ssentebe yali alagidde n'agamba tekigenda kkomaawo agenda na kuwandiikira Speaker Parliament amugambe ku bantu be kuba okwemulugunya kuzze kubaawo baminisita banyoomoola obukiiko nga bayitiddwa kati nno mukwano onakola leero tubadde awo akakiiko kasoose kwegeyaamu ng'era bo ne bateesa biki ekivuddeyo nga Ssentebe atuyita ng'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire ng'atutegeeza ekisaliddwawo tubadde tuli mu kubaganya mpawa nga tutakula emitwe tulabe minisita ono ki kye tumukolera newankubadde ababaka bangi balemeddeko no tumugyemu obwesiga kyukira tomala akajyawo omuntu obwesiga prosesi mpanvu boonoonyeza emikono 177 oli omugyemu obwesiga kiba kizibu nga bagamba baagala baminisita abakola so si bano abeebakira ku mirimu okusinziira ku bigambo byabwe munnange nga batutegeeza nti enkya ya leero tubadde tukyasalira ono amagezi naye azze n'atutegeeza nti yeetonze obutasobola kubaawo mu kakiiko nga byonna bye mbannyonnyodde naye n'agamba

0: yakoze ati ekibuga kya Tyros site Tyros yonna genda nga tonateeka Tyro yonna mu nyumba osooka ogenda olambula olaba ebiriyo basanga odi Kampala shini Kamisi Road nebusegakola nashere Masaka Road newape Gaza Road essimu eri 07 08 85 35 07 05 15 kale fungiza tukole 226 ne ku mulundi guno batuzze kubeera nga tukujuna tuyingira akatale nga oyingira nawo omanyi kiki ogenda okuyiga kuluno tugenda kuyigirizibwa ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja guba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi mwanyi terimba ate n'engeri gy'ofuna mu nkoko nga tozirunze ensuubula y'ebweru weggwanga byonna mufungisa tukole 226 kutuke conference hall waliye Bukesa Kinyana Mpindi okubana okupaala ogenda kuba lwa sande ngena z'omwezi 11 Oktoba 2026 emitwalo 2 gyokka gireetera no ku reception ya Pearl of Africa Radio bako Infinity Beauty Home waliye Kyengera obako AK Islamic Book Center akasawo Islamic Schools bakutegeeza nti amasomero gano gabira ddala ku nasale paka ku secondary dene boarding shuba idadi sana byonna gy'ebiri ate nga ne tahfiz nayo weri kati bakugu nnyo mu kusomesa arts ne sciences ate n'okutumbula ebitone by'abaana half bursaries weziri entambula weri standby generator byonna ebiyamba ku mwana okusoma nga tasanga buzibu byonna weebiri mu kasawo Islamic Schools basanga wakasawo mu tawuni mu disitulikiti y'emukono Kayunga Road okumanya ebisingawo essomo ya Haji Kajaya ya Kasimu eri 07 82 24 5 0 07 02 43 0 4 ate nga puresi jumajani saju wabulimba msika kumikati ya limebili sato moni genda msoma keti yekulio kumbio we mduke yekulio kumbio mfuna wa sabuzi mgene mchapa mjeno enterprises wali mchukubo posinda mbusake ili ya wenyini hajirashi disenyo nga swaba vila udala bakula keke migati mwayambi sake keza chini nenyate nga magoba ofuna manji aba sabuzi banange mugende musubule puresi jumajani aba genda mikolo puresi jumajani abagenda okukyalya kubakadde prestige majalini motwale abaana abatumba prestige majalini taina side effect at all ono agamba ye Abdul Majid Nduga akomyewo agamba nti sheikh ndi speaker toyogedde speaker wachi speaker wachika waje kubanga speaker kiba kigazi naye kakati ndoza babera banje abuza nti ku kigambo ky'okugulwa w'edduwa eno ajiwe buli gwasanze oba edduwa eino okugulwawo n'abantu abategekeddwa
1: okugulawo lukondi
0: olutuula obali mu paliamenti nga era paliamenti yewaabwe
1: aliwo omuntu amuli okumpi aliwo omuntu amuli okumpi ajja kikola
0: kitegedde ndowooza sipiika ssebo tukwagaliza obwa sipiika obulungi ate ebisanja obeere nga obyewa buli kiseera banyimiri nga babikuwa Hassan asinzidde wano kodi Kampala abuuza ndi sheeke tundowooza Hassan bali wano wawo wonna tuwe ku birungi by'embwa kulunda embwa ebibi ebiruwa abuuza era singa mba nzirina olonkola nti okuze okubeera nga mpangala nazo nga Allah tanvunaana nze wala ntya
1: embwa ng'omusiraamu sikirungi kuba nti alonda embwa okuggyako azirunda lwa bintu bisatu omuntu akkirizibwa okuba n'embwa lwa nsonga ssatu ensonga esooka ateekeddwa okuba nga mulunzi alina ebisolo by'alunda alina enkoko z'alunda nga zikola ku faamu ye yakkirizibwa okuba n'embwa n'omuntu owookubiri nga muyizi omuyizi yakkirizibwa okuba n'embwa omuntu owookusatu ye mulimi n'omulimi naye yakkirizibwa okuba n'embwa ku nnimiro zeeyo be bantu abasatu abasigadde embwa tokkirizibwa kubanga oba nayo kujjako ng'okkiriza nti buli lunaku bakuteme.

0: kiramutse kisinga byona nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja budda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi mbamaze kubanga ntuka emabega w'emizinda lukurabanga nkubiriza programu eno okurunga kwotadde n'okugiteekateeka. Abafunye obuzibu olunaku olwaleero atubalamusizaako era tubasaasira, banange nga mulabye okusomozebwa okwo kwemugenda maaso n'okubanga muyitamu. Tusaba Mungu abasaasire mukuvuunuke ate mudde mukakalabye emirimu gyammwe mu ngeri esinga okuba ennungi. Abafiiriddwa abantu bammwe banange bitalo nnyo. John nalaba akabenje ku luguudo lw'Ebusaabala, akabenje kaali kazibu nnyo, akaagwawo ssaawa zaali wakati w'ebbiri n'essatu. Emmotoka ya takisi yali eva e Kampala neyambalagana ne Fuso etiise sikurapu, nezambalagana bwenyi ku bwenyi okukakana nga abaali mu mmotoka ya takisi ekyamazima ebyavaawo tebyali birungi. Kale no abali ku nguudo naddala enguudo zimwasanjala, banange tuvuge bulungi. Mwe abavuga ebidduka ebinene, obuvuga motoka nene, oba ntono, luguudo tuluwe ekitiibwa. Lumu naliko n'omusirikale omunaga nti omuvuzi w'ekidduka omutuufu oba omulungi y'oyo avuga naye ng'agenda ayogera n'ekkubo. Okwogera n'ekkubo kwe kuliwa okuba nti ow'obupande obuliko ekitiibwa n'obugoberera naki kye bugamba. Abavuga pikipiki, bodaboda, waliwo embeera eyokuba ng'ovuga n'oyita ku n'otuuke wali abantu batambula mpola ku mabbali g'oluguudo n'okuuta kisitaadi wansi abantu n'obakanga, ebyo ebintu banange mubirekeraawo. Waliwo ekintu kyendaba ekyatandise era abakulu bano bagenda kutujja kukitunulamuko oboolyawo ku zimu ku nsonga. Abantu ba bulijjo batandise okwambala obukookolo, oli nayambala akakookolo buno obukweka amaaso nga aleseemu butuli bwokka bwe buti, n'atambula ku luguudo n'ayita ne mu kibuga nga tewali amugambako. Twalabako n'abakulu ab'ebyokwerinda nga nabo obukookolo obwo bakola ki? Babwambala naddala nga bakola emirimu gyabwe. Bwe twali tuyingira ebiseera ebyakalulu, waliwo abaali mu lwokaano ne bakola abavubuka baabwe bakanyama era nga kuliko abambala obukookolo. Tugenda kutunulako kawo tulabe kiki ekikulu ekireetedde ennyambala eno okwongera okuba nti etandise okubukala obaolyawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyo tugenda kukyogerako ku lw'obulungi bw'abantu, ku lw'obulungi bwa programu eno, era tuteme n'empenda kiki ekiddako. Bwe kiba kirungi tukubiriza abantu bakyettanire, bwe kiba kirimu obubi obukirimu era nabwo tubuzuule. Sabiti eno era bwe tutuukidde olunaku olwaleero tulina olutalo lwe twalayingira ku mitimbagano, olutalo lw'abajenero ababiri, newankubadde nti sofa situnakakasoba waliwo seize fire naye nga sofa waliwo akasirikiriro. Awo wetugenda nawo tugenda kutunulawooko nga twebuuza bwe wabaawo ebitatambula bulungi ku bakulu mu magye, ani ayina okuvaayo byogerako? N'ensonga endala nyingi ze tujja okwongera ogenda maaso n'okubanga tujjayo, naye abakulu bano kabasooke bababuuzeeko. Mukakase nti mu studios abakulu batuuse dda. Kantandikire ewa muna PFF natumanya ndiyogedde bulungi?
1: Yogedde bulungi mutesitesi wa program nga bw'onyanjudde. Amanya n'eddoboozi wiring natumanya kabikire era nyanya nickname oba erinnya eddala lyenyesaako lye bayita omubinji w'otulo obaaga oba otulo. Omutesitesi wa programu nzikirize mbuze eri abatuuliriza bonna era sanyuse nnyo ku bwa management ya Radio okutuwa guno omukisa.